0: Ya, saya boleh buat jilau jauh seluruh minit jalan oleh jualan jasi. La batu tala ofisiri le ai manu malo ai ia la mau fol tatu keke le cheesecake. Tatu wa po kalami la tuni atu mo oil ni chai mi o le oli. Le la batu la ofisiri le a sa olo mate ona a batu le ante oe ia le tatu ticket. E te arwe piki mai se keke mole a sa jama so se fare keke le cheesecake. Ofisiri la batu, ofisiri la batu, la batu ya te ofisiri. Patulanga mai ia tatu tu unga ba ayan fanel tayao. Ya vai dali mangi fisili ko fai ngofi ah fa tulanga mai ta tutunga ba aia na sawa nei le tayao ya wa wa ba wa wa mo worka fisili wa mo worka fisili ya ya la to batu fa tulanga mai ta tutunga ba aia na sawa nei le tayao ta tu wol bala bo talofa talofa
1: bo
0: de tio pa se bo ni le sofa
1: o tamita
0: david o mai
1: Nevostei.
0: Saud Dadu Dali.
1: Ole Litovina.
0: Yo.
1: Avaising ole Ketonel Vaimu.
0: Seki.
1: Avaisinga.
0: Ia.
1: Pia Dua.
0: Ia.
1: Ole. Avaisinga.
0: Lea. Avaisina.
1: Ole Avivi.
0: Ia.
1: Ole Pia Kas.
0: Koizui ba kan ka mahalo. Se kipara. Ya o Tabita po Devi.
1: O Tabita.
0: Tabita, Tabita le mane Tabita on vai Tabita.
1: O Tautan fua.
0: Tau tala fua. Le le bra. A piki mali piki ka ko tike di tatu ofisa. Ah. Na ya nga ilola ia le e piki se ke kira sautama. Mola sautama so se palolo ale cheesecake. Wido. Ya,
1: bantai la u.
0: Seki, seki para baru yang lewa yang leuli. Iya, lenga. Lea, lea, lea. Membuat kanga kari imoil fa akal lemangal ku ngapa? Ah, pawe mal tengah cari imoil lemangal tu ngapa? Sau sa odili. Man balon sunga cawica, tau telefon cawu chicken. Terus 10 minit aja leo lay to last tasi. Pa balon he, fa malosi balon fon sa cawu wacno. Ala fa wau ni so cawu fa fifianga. Pa bayal cawu poklamelu cawu mo oil ni cai meleuli.

0: Iba minu chale u chene le chula cha sipele fa fonga ba inisi o cha chupo kalame chune hachu mo oele le fuchaime le uli. Mantal chulungo lo solungo le lima man wio ufaibalu filima. Chute manga luenga pi onda fa mae ale nefu iya sotofi. Ya lega tafu ilia o le chule na wanga iya chubo nga luenga lantou o le neya uli. Sipa ifu istaimi o le afia afia nanei. Alor fa malosi, malonu sai. Malo le fa longolongo tinga. Table watching the way for me to take any little jazzy or a jalal tattoo lane more time to loaf angle a shot a ma. Tailway to tell it tattoo or leo of your moleland to loaf anger. Ya little talatu tattoo lane up. Tattoo telephone it over no antu. A vainly yasumara shot tayo or a molia loaf angle mamalo tattoo watch no. Ya more tama tama oo malava. Tamaru to ecalisia. Stamasi to ainga. O lo tama. O lauto tonga, o te malu to olua, ia ima mole o lufu anga, ia ilunga o le tatu pokalame pe ona ye. Leo hapa no le tatu telefoni, tolu fitu fitu tasriba of tolu, tolu fitu fitu tasriba of tolu. A lufu anga la lusunga tue Maya Joseph Wong, ima mole ato na lufu anga la umalifatua malufu alu le kalesia. Lusunga lfafinganga ya elpati ba malifatua ya po mate ba, malipayo le kalesia a rasio le panona. Ya I may say out to mama to umma lava ya le lunga seve ya alofa anga fo mon molia tumo ale ni va ai le wa ma to bai le fo tebi le oli tunga le o ya pangamali yo pu fai balu ya lo mori bai alofa anga fo mai moi ya banu ya tele nei fo ya so is it a special fo mai mero wo ya doctor manu yo fai balu fli balanga ya tul tatu atu no olofi mo sef so sani ya mai tamare le te melo ken le ngar fo mai le kai kai pa tamala ye le vai nga fo el fatua pa balot fo el fatua fo ai ya ido se balte balu watis fo tasi bi tulu te nei le tul la tasi tatu alo fa anga fa mo riang ole sa tama tatu wodu ngol le ni talofa
1: Malo soy fuerte tía.
0: Soy fue la de leche da fa tell him of to mai.
1: Ya, fa malo la va tau tu atu no. Ya mole atu lo fa angambo. Le aso tama, le sa. Ya mole atu lo fa angamo tama o se mato e calicia. PIPC clean eating. Le sungale. Estoy en ya carima. Ya madre. Sunga ifa leo tusi ya ulea ya sen ya utama umala baole kalesia ya moliatu matolo faanga ya manuia luto waso fainungaina ya maisesi ya matoa wao ya pulemau ya telanguna lava lofiangai oe mama yoritino ya maupelo fatotu eleli ya mua mayelo fisoswani Alofa te le atu, whamanui atu le atu tamā mōoe. Ia wha pehori tamā ia swailua. Ia e PIPC e Montaigne, mai tu ina ia sitia. Mōli atu lo whaanga mō outou. Masere tamā ia Vasili. Ia mai mai se fōi whare tangwai I Wellingtone. Manuia le whianga ia I ngā luenga nai tu o le atu no. Ia e mōli atu fōia. Ano faanga le sunga ya ye wiko wa isi au PIPC I Wanui ya maiseo tama umalabo se tato matanga luenga moli ato lo faanga mpa manuia ya manuia lava la uto waso ili neita usanga ya olo faanga na mpa manuia ratu ya soro auma ni faanau ne Henderson pa manuia atu foi le aso tama mola usunga tia tia
0: mato au tiote taitina aso au
1: ya Ya manuia le afiafi faftai lava.
0: Faftai fwe mo alofa anga mo tida manuia ni yaso ifua.
1: Faso ifua.
0: Alofa anga mboli atu fwe mo li sunga li bule o li jantu island stand papa keo le sunga yantango. Uso. Mboli atu fwe alofa anga mo oe manuia le sao tama yantu oe malfantua. Tatu oirunga li jantu olena talofa.
2: Alofa tetia ma alofa tau tua li yaso. Ya. Alofa tetia.
0: Ya, sono wai.
2: Ya, ole a kamunganga na Santa Mali. Wo faya fo la a Sililo I Mangele. A maya wa ero a tapote choe. Ya, a wato lo wa ya te a Mangele. Ya, I fa pe fo I na famanga le Santa Mali ko fa ki kia.
0: Ya.
2: Ya la fa tai manuele Santa Mali manuele me yasu. Fa fe fo.
0: Ya, so I fo ya. Famudia ngala sa tawa talofa.
1: Talofa fai lau tusi.
0: Sei fo lau de lei.
1: Ia, ul famudia ngala sa tawa. E famania atu le sa tawa e le mako e pikopo male au pa ia atu ai elo viu wot. Ia ole sunga ia atu I loma le lei male fanga I Wellington. Fa penga fo I le sunga fa penga inga ia lupi I Wellington. O le tamā ia manoma le tausi sini ia wā fōi o le tamā ia John Scanlon tamā ia leota Scanlon o Lucky Scanlon o Tommy Saui Crispin ia ai fa sisi le fa amuneanga mo le asao tamā mō lau sunga fai lau tusi
0: ki
1: o alofa anganga tinae mo mo lia tuinei a tongi paui I Glenfield.
0: Ah, love. Tai teng pau moni fundi aso. Kemudian ngal sa tuma talofa.
1: Talofa la bala sunga tie tie.
0: So if wala lei.
1: Ma lo la vale. Tau tua tu uli ne aso. Ya ole a fa ya tu lo fa manu yanga mole aso tama. E mo mo na fa manu ya tu le sunga fa fe nga nga ya ai la futali ai. Ya fa pe al fa la tu sia malu ai ono o pe ali. Ya fa pe fo ya Tama ya Maulolo, ya ole tama ya Nick, ya o Junior, ya o Ina, ya matama uma wali manatua tu ya ole tama ya Leo, ya fa solo uma ifaita mai tama rini e kalesia, olo fa angangai avatu ya Luisa, mali fa nau ni port ni down. Fafitai lava ae maise foile fa manuyanga I lausuna tia tia le aso tama ya maua leleise panipopo ae le ngata foile o se chemen pane fa yela wiputi le tae o le asa ya
0: ase falawa ase falawa
1: ya le pa falawa ma le paka I omea umanga ya manuya le aso pa fe tua tia
0: ase foia isa ue mal panipopo o mal chemen pane talofa Yeah, so no mighty now.
1: Yes, I'm on your to left south to my own house, your master, Kalisio Catholic, or Papa Kura. Yes, I'm on your to for left south to my love sooner or to my four in a so you're all for Anganama, Famanyang, I want to Easter my tintitil for Lolly, Papa Kura.
0: Fa se tai la tete mo le avanoa. Ya le le folo le la tete, ya le le Se foi ya talofa.
3: Talo pora ponga ke kia balo se pora balo pora.
0: Se foi la le. Tau, malo se foi.
3: Ara se foi ke kia.
0: Ya, sa doya el tama.
3: A pka ke kia blo abango. Mumbo la ba pa mungiak buda sa kbai la ponga ke kia. Manguia las cabara pa que que fa per fa come far sunga fa penga a sap crai fa cabaya a sap crai le ba ese ba fa quero manguia las cabara sunga fa penga a sap crai fa mere le cabaya I cau ara fa fa ti au ya cau ara fa manguia la so caba ba fa quero manta a per cabaya le pacho fa rua ba nita Manguira sa kabare pacho fai dua. Ape si mako fai te au ya bau ele makiwa. Marifa kue akura si manguira la kababa ele makiwa si mako fai te au. Ape fai te au ya kapsir fai maso fai kua biliama. Manguira sa kababa kapsir fai. Ape ya... Ya longo iso ka bahana. Manguira sa kababa longo iso ka marfangau. Ambesa kinga bakua ya ba inga no fak pa pe kang basa basi kebaya kang basa basi ba fa kua ka ban le ba manguya ra su ka ba ka pe ya pa ya wa fa ya kusher ba kua ka ra sia manguya ra su ka ba pa ya wa pa pe ya ya de fo maki manguya ya sa ka ba de fo maki pa pe ya Ya kap mangga ya, kai bari kap mangga, kebaya kap mangga ya, manguia das keba kap mangga ya, papel fal kue apeka. Ambesi keba umba da ainga de faka, papel kebaya badepe, mesuri kai oskari esingi, manguia das keba badepe. Ya ras famarunga bakuya. Kay mari pebi ka ba ikaw oge harapa kay na bak. Kay kekia lo amgo.
0: Tau tau ama tay bali.
3: La baguya le lo fo de kulal falo le apai.
0: Oi kalo fa ya misiri ngai kibang wi oi lo.
3: Ya lo fak.
0: Ya lo fa tu mol tamba manu liaso.
3: Pap kay lo fa ngai kekia soi fuya.
0: Ya soi fuya. Pamuriang ala sa tamba talofa. Talofa.
4: Tuh buat menguia, ilau kerangka kekia.
0: Malor sifu lawle ya cor temam cua, ya saunoya.
4: Ia apa menguia ngalawa evak kemal ngeya inga.
0: Ia.
4: Kupa yang ia salemu menepiunga ya salah masanga. Piunga ya la uru koko barusanga. Ya, ai mete fo ka mau sia e kalesia lo pope sa mo nga ai papa to to e mala parisi I o tohu.
0: Ya.
4: O lungi ai ba ko ya lo fa nga pa mangyang o le sa ka ma. Ya, mangyo kere nge ya.
0: Alo fa te te ba lungi ya mari fo le ya so.
4: Ya, so I po ya.
0: So I fo ya, alo fa.
5: Alo fa, so I sia.
0: Ya, so I fo la le sa no mai.
5: Ya. O le si le ki le fo. Fang yaku le masuk kamai tama uma oleh bako orang le fair warning ini banyak le semua le kopo ma unsur sangi besok le kama uma kamu ya foi le masuk kamai lau semua kikian besok le semua yang siobang ya male kama umur le radio Samoa kamu ya foi kamai masuk kamai kama orang ya fang awal ya uskali ya malaku ainga kamu ya foi ya so kamai le sungai ya poe siungua ya mesio sungai ya pou salia ya ba sungai ya laupiliaki umalia ma ko ya ma sungai ya kawai ya mesio sungai ya paton ya sungai ya mia ma sungai ya vaili ya kamu ya foi ya so kamai sungai ya kelo yele mia orang ainga meso kama umur ma ku ainga roni ma prokai bau meso lako ainga I manrewa o lfanga ia ba kuya la singe mangele fa taila ba titi ma la noa
0: taila si mori fon le ya oli se foi ya wala mun buri chalofa
6: chalofa la ba ekonomia
0: ya sa no me tema cho ngor ta tu poklami
6: ya ya taila ba mori ba noa titi ya embole tu olofanga chamatu e kali chepele sungai fafinga ya kasami wele tuma matua ya malo tuitumua aman pe foia sungai ya wao ya tukiana matui faila unga ya eke ya kono ya la faitele even ma osio ya mese isho tuma ole matu ya le sungai ya pania ya fa pe foia sungai fa pe ngainga sungai fa pe ngainga lo keni sungai fa pe ngainga ya na yoni fa pe ngainga ya sila sungai fa pe ngainga ya saketi na pe foile sungai fa pe ngainga ya swalo ya ya ngalo foile sungai le taitayo le matu kolvo ya ya safa onia tule sautama ya fapitoa lo famania tama I ya sautama I sunga li fapenga malo lo manu malo ya faso awa ya fape foi lo sunga ya tia ya malu ofisa e fa fa tele mo la mano manu ya lo waso
0: malo va tai ya mala to to lunga to I mal tatu programa lo fanga fa mudianga la sautama mal fa boy moyo la sautaya la to bolis fa poko ngol tatu programa ya ona te ba moli fo ileo tate olo fanga mole sa ta ba pion ta pinaina mole sa olo lumana nei luas for chodo minuto cha dele julai tasi ba malo atu tatu wa tno le wa ta le julai tasi na fa manatu fo ba kramer fifi mai mole malo tatu wa tno tatu na nga ia te piki nai te mai ji pia fa pia ni te uwa wa ba bena tu wa onga ni sol fa nau ai mo tatou matua na le faamanatu atu lava tautuanā ia e aga I loa e pikilau fanau e lelei alou mau alu mai oe te nofonofo ai ma e moya idalon la aulina ainai mo wala paka ulanga per el tatu talong al manta male chani for baule manu malo le manta lo moila to yo to fa sili mai po e manu malo le manta ila talong mal chani for bao lo no winga lo se manu manta le chulo cholu a se atu chani for bao ile chulo nga fa mai tatu fa vi vianga le tatu tali mai le avatu le tatu wa foi ana batu leole tatu pukalamela reto leola stamu futanga fale nganga fu imo tatu ili neitemi o lea uli aya wulofa tatu mwole tatu watu nuu malolo fa malolo si malolo nusai wulofa tatu fu ili temaya salamu fatu ya fololi no falu mafutumai nai ontara nai tamaa u malaba manuila sao tamaa

tu lai mai ni foi vai ngale uri lo tu sfun mle iba mi lu jenjal a sumal val mi lu jenjal lo li tu lai lua ole tatu pokala me bit tinu tu na tu mo ole ni foi vai ngale aso ole re tu lo stom of tanga fa le nganga na mo tantu le ni foi aso ia bi ia le li mana ia foi le tau mo fa mars a mo tantu fa sangai o mate mo ngai o mai li so swani lo so swani mai ia yo valea a Wati nga mo fenga tao le yo lang o la fusi melo e mana mi so sani o la fusi melo lo o mana mi e fole so sani lanto le ya si si me ta tu tu yai o yesu wa tali pasanga o ta tu mate maunga tele mo mali tali fa fi tau di boli stanga ta ai mo mali tali fa fi tau li le li a fa pe tinga singa se suru fa i le li a fa pe fu yo e fi mana mi e so sani me ta tu pe o le alava ta talo mo fa tu tu i le tua o lau fa sanga ele na ile li ina ia te tala puna vai o le langi ai au mai manuia mo ta tau se ia fa manuia ile tua o tatu te talo fa tasi folna vi ele li fa tele tua lan fa malu si au mo ta tau ta pinanga fu mula sa ta mala tau le hale me wa vatu ile tua yo au le hale me wa ta pena ile tua mo o niva yesu o me silem ta wa ta pena fi fia ta pena fi fia au fo ni fa ia ta tau ni me ta tu ti loe e avia ma meeting ai nai mo tatou au tatou tatalo ye leli ina ia ma fai on social mai ati tatou le fa soa fa man yanga o se meolo fie mori sosuani me tau fo mai o le alava e tatala ele atu ava no mo tatou ma na ia fa mo sa mo tatou fa sangai o mante maunga ia o ma ye le sosuani te wolonga tu aisa tau tu masa udanga li vai ngole u li lo tapi na mali tu fa ya fonga mo se manu francisione au fo fa o winol tatu po klami ya mole me malol tatu wa tino u ya na batu mo tatu li tatu tau tu mo tatu udanga fa pete mo suka tu tu mo lunga ole ale nga se nga se na timu wai le u mo wol tatu vai im 5 to sani mo oi tatu fang vai le langa le u mo mo wina le tau o le nei vai ya mole me malol tatu wa tino tiene so na batu se me ai tei lua elef seus eleisita eleisif so sani mo oi ai o lewa batu mo oi ai fie mana bia la tatu vai lea to telefo ila tu lo mol mawina pala wanele old watasi lua ofa balu iba iba iba old watasi lua ofa balu iba iba iba fayana tala no sa ori fo mai ia oi el na ta perina vai mo oi a wa foot of so shani molo ngas ngasi tatu filo ye le so ata yau le lofo mole anga le tu manu ye foot to maftanga mo to faya fonga mo se man francisione le uta pe na maya wallet to ino tatu what you know mole nganga mo lalu fa manga lo se lo vai vai lo to ona se tau tu foi masa unang wallet tau to mali le tatu maftanga le so la ngai poto le tau tai ai se le natu yama malu atu lo titi fai tama sa molo watu no pele fa tai la to tatalo Yeah, for your tattoo, two to Mangaluenga, pay on a tattoo, Ngaluai, say for my Maria.

Ie fo ile nganga e wha tāna wha tūle ni a vaing o lea wauli ni o lea so tofi le wha ta whiti o ngā ruenga lea so tonu o le rima sino se te ma lua afe lua se fulu ma le ono ma lo le ngā lua ma lo le whai o le whai vai le pai e le silasi o lo tātu o tonu e le ngante I tonu ni usila e wha pe fhoi e a tonu e ma ma o lo wha pe le on ma futo mai ai e al pa ia ma le malu o le tātu o tonu polo kalame la wauli ma fonga mua Living for Ivang, I will see you listen to your fiafiana, nay. Fat man, when we wing all the time, living for Ivang, or our only or last to Toffy, a to Tonu or Aukilani, so today, I'm Michel of a Tanto, nay man, come. But so long to I die, my life, but Lily, while my little town will topi to know. Yeah, Opa, Olopo, I lap, or I savili, Yeah, only for me, the town of Lily, Ilevitown, and you'll toy Tongua, or out. Kwa mai, ole vaitau, ole toi tungoa e ola au, ole a mango. Ea mai ma losilangi mai ole savili le ole au ni. Ole no winga, ea a tonu o se te mai savili o ke topa savili, no vema savili. e fai mai sa, wala le winga ole tana, ole tana. Fa ma sani tatou ile savili. Ea po ala ni au fuafuanga fia fai fafo. Ole fa maila tala ole tau e sa vili le vai tau nei ole toi tongoa e ola au e a mi sei le sa vi atu foi mole a fo mole lotu o tomaiti le na ma sino fo e a e vai e mua mua la sa ta mai la sa a sa nei fa mole a a ua nei galo ya tatou e a la sa nau ta mai le la sa nei le fai ungo le rei a vi aso e a olo o fanga solo foi e tatou giveaway se pe ole yei le polkalame ole manu ole tau Sunga leo ao I an te vai, e vapefoi le fitalenga I an te tia, e mole an tui lea ngang whaamtai le tofai I an te tia malan te tua, e peora tau maa futa mai e, e le tai ao na leila, si uri befoi stemi ale mawantu lewa tātou maa futai, si uri a se teimio le fiafia na nei. E ua suinga maa lia le manuru, e mo ia le manuru, e ai leo toi ngā manuru, foi le ke whaaro ngā kuyo po ngā iwi, ua manuru inga foi mau tātou po ngā iwi la tau kāng. Ai o ani au fuafuanga sa e whanga ye mo e le dei aso I oe sa e pisi ia le lei talo si aua sa I alo fo I se tau singa o le nei ia wauli o le aso tofi la tuk I oe e le teimi vo le ka kuki pisi e e ngalo ia I tatu pe ua faisau ma lu o le taia ia pe ua faifo I seu tau singa o le a wauli Ya wula ni ngalo tele ya tato Ule mele da e bise ya tato Ole inu wa tato fuala E ngange ke wanwa wa efe ma E pe wakau le iloa Kwa ele kula le kumai ole a Ele iloa Ua makuwa lo wa lo sukar me ngawe Alongo winga aisinga loli Aisinga me sumali Vilele kwe apa ilungarga kosuka Yeah, the leaf I will return to fat town, love from the town to fat filo, I live hang on our woody, fat town of fat to a woman of a yale tour, all the daffy tapina, yeah, le la hunga or lana upu fall a fall, ill if I ungo the river so pay yal and mulamata, le on to la santo, amateur of a yaso, le umia for my yale for la cocoyo or fighting one of a yaso Yeah, ma lole te talo, ma lo foile on sa I talo sia O maua pele ma lo siolatino, sili sili ai la le nganga A wale tua ma lona fina ngalo E le ngantai leo pa anga masani e la tata wala leo Ta mama ti dama ati tua Tu I mali muli panga tono bo Ta malawa mano fuanga o lo tau si ai Lo o tau sa I fua ma lo lo hina o amai o lua O amai oe o amai o tau Ea talo sia O fia vai o laulaunga wa moku Ea moku le lua wana vanga Koe iri ngā ngiri si Le si lua ngai koe pefa umanga iri kai au Le malo si o le nuku O amai ngā nuenga o lo fi tai tunga ai Ele ngā teilea O le fantu ai ngā tau si Toi ngā so fa pene E afo ele au ngā na tau tau Ele tanga mei faf Wale kau kau fafo e kei aro fa Rungo kwe parasi marikimu Ia koe amai koko Koe avaku I faf E sili ala Ia lo ono sa E tu ua tu lo tamiti ia Olo e fa mangol tanga mea Otu ele fale fale kuk Pea o ngai E mo mia le da tu lang Ai afe o nai te leilo fale ta Vale mfein tau tau wei la valam Sif ila ngā seling Io e ahuala mai mawara seling Ua kaunga kāle soifu Ia
No way a John Neil Pampingsing. Ah, all I go bow like a key for Ilan or a cow or a pingsing, Luata lao no swan montup. Ea leave a tush. Ea wish you my pingsing. Ya luis were a cow or a pingsing. I olena manino maila tala ilia wolide. Ea tato telephone pay or a far funga ye. Ya, ya, but to a little fan to a yen. Ole tato tower pingsing, eleven to yell to sang a toilet. E le koe fo ise kawo se ping sing I le lua ta la lua sfulmon tupusene ya pe lua ta la tolu sfulmon tupusene ole a fai fai mea I lava tato I le vale ole lua ta la ono sfulmon tup a nga iantu le lua ta la iwa sfulsen ya pe konuka alafo pe a ola vaina taunga ta le tau ole ping sing ya pe ona yak ole ala koe nga uku nga uku ena uka vale na O eu cu avoi lele ca ilu sfurca na. Ia pe eu cu ca I coru sfurca. Ia pe ke eu cu avoi le se furuca na. Tone. O chele ilo pole al coi nga mamma o ea luela o sfurca na il divaita. Ona, ia, awa a uma foi nga ukur nga sfurca na. E ca ufo nko eu cu ngangi, ia pe eu cu voi ca ea. Ai ai anu lan to inga ma foi lele luz full kilometer tolus full kilometer fans full kilometer le mama e anu ngoi e anu lan wa pe lo ka ma le lungo foi lele or ka ko ka ko motoi ah ole mena ale e to una fa polo polo le la useleni fa poku le le kupe ku e se ana kupe pen singila to ma wono le pa u anga isa o ai ku pen singer ka vale faile au vaenga na e fio ai solo le ka vale ai le ku I choli, si viva lime, kako, kako, mea, ya, ele fa pe alu el sitil ka, valenga sa ule faku, ai ki nga inga le walera, upor kara, weu, wa, viva lime, fuya kako, mafukanga. Ea, on se fa, manatu na mo, itan tau, ya, misa lavan saun, ya, tue piki, ea, le fa na wa onga, ile tu, wa yu, wa onga, ile, ahua ulidei, ina, wa los full family, afamiru, tu, te, nili, tu, lai, lua, But Talaban to Yakalama, I am a Mawa, Arona Silla, Fangma Seve, Tuli Pantea, before you should even temple Soa, Rachel Sifa, Maraina, DJ Sawupma, Fat for Winner Tan, Yelmo, Tumalava, or Lofi Hayamaga, Wenga, Chucha, Mafaida, Lo Filima, Elegant to Oil Elephant to Hanga, Tosi, right, she going, Masido Maku, Loka Valle, Fale Edward. Before you go, I will for you, shopping as a silk over.

0: Levis dental. O mo mi ni fo fa pia mama papa. Awa loa te no fuai. E a te valu se la wi mai vale se te tai ni fo atoa. Ioe. Tele mai si fa pitoa. Vini mai loa Levis dental I te o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua. O o no. O o o o.
1: Dalo vasa moa. Wawle ne yo kas futialu. Awa shwi yal ngila wawle kio. I ever mai in a sefulu lima iva kolu a mo Radio Samoa the Vela A.
2: Ole was fulu luma la familia uche uche ni lini chulai fai lini vango le fiafi o tala le tatu lina. Ea mo lau faa soa mai ala ngantu fo ileau sa ufam rianga mo lau sa utama. Ina ni te ule to mustan tu ovano ileau soa antai au. Tolu fitu fitu tasi lima iva tolu le tatu lumea utamana tua ea uyele matu toi. Ele mea leo le lotu ile taiau, ma le lotu iso sea sole vai aso. Ia, e ngā o ngā e kuaia kua le loku ulongo winga, ua mauti noa lava. Ele o te ngia o epe a uma le lotu. Ia, ai e ia le taimi fo ele le keke ia ia ilo wafaina. Ia ono lo tuai atu le lotu. Ele ngantala ile lotu ile aviofi. Ai fa pe fo I ia le angelo le tai au po le lotu le tai au po. Eo. Ea, e ia ia kua inga fafangu fo ile le se loka misia ile ni vaita. Ea wai se se umaka ko umale tanto fafangu tangata. E ia le to inga fafangu nga e famai. Holi. O kase malu o le leo. Ye fangu fangu wa ya, fangu fangu wa ya, fangu fangu wa ya. Ai vola mlisko inga fang, nga o nga ola le moli, ya, cha ulo mle vana. Sorry, look. Ai vola mlisko inga fangu voilele, nga o nga kia le moli, nga o nga kia le moli, nga kuwala yele oi, pe ete nofo ilunga, pe etele nofo ilunga. Ya, ai vola mlisko inga fangu voilele. E nga nga ola le moli pa no malela au ya o pe pa po ya o le fe o fangu na na fangu o ya so ai ole fo le joinga fo fangu le te fangu ai si au fana pe sa e fo fangu ai ya na yo wan e te tonu ole de yen tonu e michelam tanti e yele vai tonu le tonu ba fana fan ya wai ele I ele tain tain se tain wale vana mahana mala molo na wik wale vanga nga feala ole fana ai a ono nana vai tau le tau manuru ele ngan tau le manuru a ole kuwai o nga mahana mala ia ona ye lo le joy nga fanguru nga pa va pe ole kuli le pas ia po le tuli le tain e oi sole kia o nga pele hain a ngo foi lunga la kwat limba mi ngu kere kwa kye kyo Ia, ngā ala iele. Ea, ta ilo iei. Te whai atu e se loka misi ora ngā mea. O whai lai nao o mai ngā se po ma I o le tino. Te whai atu ele ma whaina ngā lo ia taita. Iele tu ai ngā tausinga na tausi ilo ta ma. E muli ngā le kausinga I o ele whana mai. Ele au tausi mai. Pea o ino o mai. Ae kausi lai le manto doi. Ok, sorry. Kusana o isi kai. E ki ngā ngā, o la waka wha anunga o poka fiol. A la e whaka ngā mai. Ea, ua o mai lai le neite. Ea, e pei fo ile le sa kau yeile mea ngā o le kau kuka se I o le fafang. Sa tau yeile mea ngā o le kau malosi fo ile le o le leo. Ea, e fafang waila wha nau ile taia. Ai alanga kua inga ala nubo mo le tamititi. O nga oru kua iunga mui. Ewe. Ole me tonua na nae le ina moe umia tātou whana. Ole tuwai ona momoe. Ile ni vai tau mele ni tanu tanu fuhu masano tonu ole sifulu tau sanga lewa tuna I hatu pe sifulu montupu. Ile sau ole tekonolo sifani yona po lewa ye. Ole mafuanga tonua na lewa tuwai ye ina moe a tātou whana. E mi se a whana uia ia o nga ama a o nga tūlanga mua mua. Ia ma ilanto uia o nga ikolisi. Hei fu ilanto miti. E po le ale tuwai yona moe ili po. Ole vave I ona toi hala ilunga ole tae au saa uni ilea unga. A wafu ilea ole hea lulu mafaufa ole tamititi. Ola uka alonga le fai lea solangi. Ia ola umele kaunga fai o ilea unga. A umale a unga ngo walule uka fau yo ni makore nginga e fai. Kusa e umale le ia le aso. Ola la vae pisi le tamititi. Ya ma fa pisi entu ai mata to ma tu. Ya ba ku i ava ku i ole piki mai o sa u i arwa ku i ole. Ah, ku se ku li fa ka mi ruwa ko mare tain. E fa ya i ia ta longa me ni yo fana. Ai. Ole a se mai tang ya i le tula ngai pe ole ya. Ya le tula i me ole tan tu te mai to no tan tu ai. Nei mau tau sangai tele. Ya afa i fo wa fa i langi fo langa. Ma le tuli ngā si a nei u tā tū tama. O le asa mesu kasi kia manga kua ila, wale toi. Ah, o te ilo anai teno fumare kele na maumea. Ia, a kongu fo ola wā lusko inga ma avengi au mea irunga. Ah. Ia, ia wai, e yei nisio ainga, e fengo fiele fa soa, a ngā ele tama, na ilo le tina, o aru ki ngā e wakulo le kāla, Ya saulo mole oki. Na umang saulo oki fa mekele ka ke uka war koin. Yo. Ai ke wonu filo mer koin fa mechol. Ole fung fa melo maku. E saulo melang fa melo maku. Yo. Ya e fa pe na la vole ola. O tanto. Ai. Ole tulanga fo ile le tutonu le ai nga. Ile vai luaina le nga luenga fa. Ya atonu e yeni sio ai nga. Ah, fa mai. Ya ole tina ya ole fatuna male a male pai male a uli ole ainga sa ole tula nga na ya ai ifo ni shi ai e tante va ia tu ya ole tamai alu fo nga alu ole ye ile fa na wi til fa ai na ona ma na va mai la va ele papa isika ma lo posta ma ise me ai ole fios alu fa mai ya va ile fa nga ngat ya va ia ngi la fa nga Wale wanga fika gishi le fiva aya toy. Ya mada tuwala ole se fulu wiku la lenga fenga alwe ngai pe se fulu lua. Ai koe shau le falele ya ise mea ai wafaya ai fama iwa ai kamikinga. Ya atonu e yaini shio ai ngao lo otupuele na mea. Ya ole kuwala loa ya le tanto polkalame. Faa mole mole. Si kuusha vangoa si kausa mua mua iska malo. Kuulea vangoa si kaliele suwa stama. Ile ngi ba yaso male ni fo ia sa tama wonu mana ni ele va pe u sulu va me sa u pon i sal po ai sa fa mai ia ngali ba ile fa nga ngar wole ba nga fka ngi sia kya kyo ya ole tan to mata fo yo fo ile le fa tele ah ya wa ile singa ru nga fa ngo fi ia le sa ile nga le nga ru nga male male nga ia nga lui tonu ni ia tru Ya, fa mai tantu, se yo le fatu ai nga tau siema kua le ma fainga faises. O nga e kie le fi a, fulu ipur kai au, fainka nga mea vekki le fali, ka penga fafo ngau ngau, ka penga kongo poku. Ba, o nga alu enga nae fai ai teimi, umma mai fai ai sos tangata. Ai o lo walu e tinga lue se mata fai yoi na oe al tangata o le tau ai nga mfina nga lue. Ya o le mea la ngai fa fainka. Ai ole ole winga na le tala ile ni vai ngole fif oani tu oani anga e te mana tu ai le tau toi ya yeah. ole si vai ngai mali ile mana tu toi nei te mi o soifu ole kei mi fa ile le afo le fa pusa le sa ole man tu lut e a ma tu ile afo le fitu le tai ma sano o ma ko ka la nga mo me o kampu inga ile sa Eh, masano le mako auro kuya sola. E kaka langa ia le, kako kano le faya nga ilunga. Ilea susa, malea susa. Lono wingala. E afo, ete tauna talifa. Ua livanga ola le moli, fuelerua amakanga varukano. Varukano, ia pe amaka le popo, ia pe alua kuile ulu. Ia po le ala vare mele la fayilium. Ea, e te tau na tai folerima, a po a folerima, wa uma o la wa, koe koe a sai. O le memo mua la ngai siaki el toina, o le siaki o le umu, e le kaimilea ua sauniai o le a sasai. E sasai lo le umu famerkana koe inga whakari, va ia kuru koe inga o le makua a sama. Mai whakari, whakari, te koe kiki, ea o maa kouringi, ea, Ya, aku wainan ko ingai oleh umur kimi dia lak kau ilum. Efa akan isi failang kongur efa ma. Ai aku eme ilor ko ingai kongur fale foile lea lue failang ama luor kaya upesa ungi lelo. Ya, nga unga, nga unga huu mea lepa kuwa kapungi lefengko koa. ko ulo ma me lu ngoro amen tu o lenga ve mer goinga fa akali o ngai a asale ia ne va pelona ile o ia o le la va ve la nga fu erka ko o le a va ve fu la nga ko wo ksa ngi lo ku ngi ka ia manantuana o le ilo el koinga o le ele i fa ia mereng fa ia ko fa ia lu lo ko inga ko ngi ngulanki cha ngi lo Ola la waka fampia. Ola wa luka malo luk. Wa oyefu. E mua mua al falsa. Oyefu e mua mua al wese mal falsa. Ese fu ye kwe ngame. E mua mua al falsa. Ko e mua mua al wese mal falsa. Ola la wasa ungi nge yefu elu. Ola wasa ungi yefu elu. Munga kao nga ale afaiku la le nga kao. Fu ale asa le nga asaima olemu. Nga o nga aluese a o le kauvela, aluese ma kau le umu, a vese ia kanko, ia kanko laufai ia o le a feie ele aku. Ia e fu e lomre umu. E nga o louva aia kwa wa mu kalo mu a koi mafa. A le o kei fai ei, ia fai ei ele. Ia por fai ei fe efo. Kwa fa pe o kalo fai. Ia fu e lo. O le mea lae kupu. E ke kango vuilele. O le fengwa le mea. E ke kango ko ura kalo pole ulu mafa ila e mu. Ile piko ila? Nga ku ule ile piko ila loyo e awa inge ilo. Ai faa piko ma ilu maka ma ye ele ika ika inga o yese mu. E anu te faa pe, ma nga ia. Ai mea sili ala waru ko inga lo. Ke ilo lani me mari. Ole wasi ia kunge ila iko ngol fa. E kusai kere yo kore feko ala umakala lfa iko. Eo ko mekir makala lfa iko. Anga makala arwa I kua o laua, sa haungi marime kua ia, le umur ngi ufu ea. Ea, nga o lau koe la amaya ifafoe wa kuisi mea, ar ke mi kongwa la nga, wa or koe inga rengkala arwa I kua. Ke mi kongwa nga kango sao kwa arka maloa, ilo ese lo makalo ma ulu mfa iye piko ilu. Nga ilo ese hao kama nga faa solo solo kule piko ilalo, nga o nga kawa kwa elua korupe faa mea emu, Orka ko umu nga nga ko fu a ko ai kong makala mar vi ko a lele mai lo ifafu lele a ko mai ifafu le umur nga sa u afu ya nga nga lele mai ifafu alu lo mal ko ma lo lu alu lo mar ko ma lo lu le ma se kala ko fe mai Eo, ea a faila o lenga e faiumua I ili vale. O lenga ila wa e kuu ngeima e fape. Tsole, se ua mai mau se ari ia mea angoni. Eo, ua makua mai maura ki ngā e ngā e ala pōra kai ava valu uma me ia ari ia. Ai wai fuila. E se le tā ua le le so nala e amai e tonu I. Ngauka le iloa yaso la wanga le oso roko mumu me safat. Ah, eh wan wa yelwa. Ele ifa me ya skala ko inga pole ale me ngale le me ifa furem. Eh wan wa yelwa. Wo fa sol solo fo ina matuon tau sanga ol sui fuwa. Wo ko ye ofo yer kan wa ngar ngame. Ah. Ye on fa pele on kan ko. Ko man ko fu ko fenga mu ye sola. Ya. Ole le wa lu ngi mer fal ko wi. Ah. Ma sol. Ya me fu li nga le wa li or ko ma velo ifa. O le tana le toi, whamai. O kouma nkuwana o karanga whaia kwa whama li li ma oreu. O le anamafu anga ngā ringo uwha kwa whama li li ma oreu. Inga I awa inge I mū vale reu. A o le anako upoko le sāwhai. Nga whaia anako upoko moko le sāwhai. O le anale I unga na oia. Ia ngā? Whaapea na oko. A fu e me ua mū whaapiko ila. E leo o me piko I runga le piko ila. Iana nga? E waila le mako koe pisi. Ia wa maratua o leo umanga valu umakano. O leo wa umanga fo e umafa. O leo wa uma popo e nga fai eia fai aia sa fai. Ia o le alale si me fai. Koe pefu kani baki. Ia. Ke iare au fakao mea makar koe kua kura kai hao po. Ma iaska kau kano leo. Ia o le mele amu tuku. Ya, ya e kope kope me. Awa, e kakaunga ku ua melelo. Ya, unsa unginole or kaumafa. e aveile me kausamia alefsoso ye ko ave me kausamia apakit eo men elim fayona ngalo yeta asosa uma asosa uma ah ayo lele sona tawo awor fie poko avaya kurorko ingole asama awa lava ke fapia e mafainga kango voilele kaimi valle le ko inga asala wi marki mi fu e awa manatu ye le no penga lu sun mi ngke ule van kango fu elu a ole afai kula len ku ku ye ya nga ku nga la le nga mu ele ma mali ko ele le me ye ifa ya la wa lu ko ingal ya ole asa wi ya mulima ila wi ya to ina male to ma futanga ile na vaita se ia o mai ile termine ia pe mai le na fo i vaita se ia aulia mai ia le nei vaita o le soifuanga po o le na vaita we o mai ele termi na vala awina ile to ina ele tampa ausili ma eoi ia wai ele tuma wile di yola e ele ten e tanto te vala vala mai pele yo tanto loto mau tanto wanga ai olanse mele me fiona e fanga lui nai lo toi ah ye ponian tu marianga e o mer gaming e nga olo aka pe ma vo vo ye awa nga olo la vea la me sa fa ile na va ta u fanga goi ah ai mo ngira ka e sa u ma me la sa fa yer goi ye

0: Kalisi le fifi mai ma lifa ma le pese ye a maunga loa. O le wato e sifulu fitu ma le afa miru tau na tale o leng tulai lima tale lima. Ta tu tala I vai furua ma tala I talonga na gana peritania. O le nifo I fiafi o le astofi. Va tala fan toile tida ya Rachel le ua ma futo mai le nifai. O le fiafi tala fa Rachel wa mai o le tina.
1: Ta lofa ponga mua. Ma lo nga lue.
0: Ma lo na vale on sei mai. Wa mai o le tina I le nifai o le aso.
1: Yo le manguia papitai.
0: Da lo fai,
1: ya. Wa au le wango fule pale wa. Wa ongo su iba o kausanga.
0: Maua lo pensione,
1: Maua pension.
0: Ya, lele, ya. E le o afia oe ni ngasi ngasi o le tino pele ai?
1: E paula vale ma ima sangia o lo usela.
0: E, ole esma,
1: Le esma.
0: O lo no... Ia?
1: O ke alu lava e va aile fō mai o ngā sapalai mai leo o mō meo inhela. E o ke ngō fō ama pai I le pāle.
0: Mā nei. Ia lili. O nā lai te mālosi o el tina e lei tau maluru?
1: E o le au ke mālosi.
0: Lili. E o ani winga o le toi ina I te le mawhiona whaangalo ia toi I asona?
1: Ole e faya chupia la fama talang.
0: Ia.
1: Ole mas ko olo kama. E ko a fama teo.
0: Ia.
1: Na maliu alo ni ko I inga o mako la haiki.
0: Talo fai.
1: Ai sa sa yai la kanga ko le o olo nga uso. Ole uso na tama.
0: Ia.
1: Sa vai kamainga ia lesi ko alua. A oa usa sa atokte je ele tinga lo tinga.
0: Mali.
1: Ia unga maliu lea o le lomakua. Ile 1963.
0: Oh, jol. Wofojile.
1: Ko e sa wailoa. Ko e wakuloa la utinga. A o soi fua lo ki ngā malonga uso.
0: Ia.
1: Wa mai a we sa o male a o ngai I le primary school I sainga.
0: I sa moa la vale?
1: I sa moa ia.
0: Ia.
1: Ia o ngā ele i umi ngā ngō wā o ngai. Ai ma liu le mako ki ngā I le kasi iwa ki kukasi.
0: Tāno fai.
1: O lo mako ki ngā sa visaini mai ile ngā ruenga sa iai. Sa pō mai I mako okua.
0: Ia.
1: Ia o ngā visaini mai ila ia wa labea o ia ile esma.
0: Tālo fai.
1: Ia ngā maliwa ia lea. Ia o maloa, ia fai mai loa lo ngā uso. Nga uso la ngā ma long ko olua.
0: Ia.
1: E ko upea ue faa umara wa o ngai ile primary school. Ia. O le mea la uke mankua ii le ko no o anti lea ma long ko olua.
0: Ia.
1: E ma losi o le koea ingai e faa ngoka.
0: Ia, ia.
1: E kokongi e ia mako a onga. Wa ko apele mako.
0: Tano fai.
1: Ia o walu. Ia o wawai loi o i fale ula.
0: Ia. Ia.
1: Ia ae au lesi. Lesi o kasi nga I o I fale aka. Ae a onga I si awa ngala I o I sainga primary school.
0: Ia.
1: Ia. O aulae makua I whanga uma le koe inga. Koe inga malo makua.
0: Tano fai.
1: O le mea lao ke o ke whamaungia. O le malosi o koe inga e whangoka. E papenga po lalo anti. E kaupai o uma e whangoka.
0: Ia.
1: Ia ngā mai lola, ia au kanga e whai ia, whai mea ko ngai o momongo. wanula ia whaakandile whai waole lo makua.
0: Ia.
1: Ia ngā abele ia.
0: Ia, ia. O hana ni, o hana ni ana maumil whaivala toi, na malo matua i lāsu.
1: Pusa, e te leo o kuai ngā whingoka e anu koi i ngā whai.
0: Ia.
1: E anu whanga le e a maimo me o whai shua.
0: Mm.
1: Whai shua, kui kui.
0: Ia.
1: O apo i o e lapo leo tenga.
0: Mm.
1: E te leo o ia o kawi a ta a kawi le a wala.
0: Tano whai. Ma whaa unga ue utu.
1: Whaa unga umai mako.
0: Mm. O le ala le tei, o le ala le umi o le tau mawhitanga malto i na malo matualo anti malo anko lea a e whai malanga mailo i nei niusilo.
1: O a unga, ngā umaloa o a unga, o walu loa i, o whai ngā luenga loa i le leipa.
0: Yeah.
1: I le a ngō le au telefon.
0: Mm.
1: Ia o, le i leba, a o saulo i ngai.
0: Yeah.
1: Le kasi iwa piku piku.
0: O sole, foi si leba, a. Ea, ea.
1: O sa o elo i ngai.
0: Sole, o le ua fia, o laka le unwa sfurka usanga karu ngai ngai, a. O va malima sfurka. Ia, ngā. Ia, ngā e kau ngū mai la ingei, ia. Ngā kapa loa au e se Samoa po se pālangi po se aialani.
1: Ia, on Samoa.
0: Te makua e whaka mala kere rei rito. O whiara mea ngā rua whekau e marikoi.
1: O Samoa le.
0: Mm.
1: Apa ya? Usa o si kama e loko le assembly.
0: Ia, ia.
1: Ia nga mako le loko umai po.
0: Oh, uyo longa winga, longa winga nga e lako loko ae sere mele li nga nga e fel loko. Ia, ea, eto a fia la nailua alo rito.
1: E ngā whaila ia, ia e ke ua, ua mawā au e le, ua mawā au e le immigration.
0: I?
1: Ia ua whale kongua i loa o i Kaminga.
0: Oh.
1: O koe fo i lo Samo.
0: Mm. Ai ane ri?
1: Ai, wai lo awa, o le la koe fo.
0: Ia?
1: Ia, ngā kua ia leo ia.
0: Ia, ona ala ala kai mingai koe kari umai e ngiusina.
1: O koe poe mai loi ngei i le usanga o lakuloi sa Hamoa ia. E ke le aku ungo utrava o lati. O koe poe mai loi ngei.
0: Nga lua koe fkawila masiri inga ngai le falsa hapere a ilirich.
1: E lea.
0: Ui, ea, ea. Ui, ia ngā ala iere, ngā koe maua seisi amba pere, eh?
1: Ia, ua mariuti, si o koe luanga mā ngofo.
0: Tāno whai. Ua lewa na whai ilangi le fōla.
1: Uso lua pe chou lua.
0: Mua fia, se fulu whai tau sanga taluai.
1: Ia.
0: Tāno whai. Tau fia la nei luaru.
1: E kusea koa, kusea o sita maloa e koa konu sianga whanga.
0: Oh, ia?
1: Ia o, a o unanga koa kasia.
0: Ah, o lena ente luma futa pe ma sia utamal te mini?
1: O lei o i Australia.
0: O lei Australia, lono winga ente luma futa o ta sia ritu?
1: Io.
0: Dole. O e alu kong o se nofonga fwe lele i tangata mantua pe te nofua o i loufan?
1: Ewe nofua o i falo le tamaki housing.
0: Ah, nofua na o?
1: O i ta, o i anga usawa unu pui i kai siti.
0: Ah, le,
1: Nga whaile ua o nga ile ile driving school.
0: Yeah.
1: Oa mwale i driving school.
0: Yeah.
1: Yeah. Wapanya ka lang o wala driving school ape nice kama. Pwenga ka ang ukoya benga se ka bali piko se piwe. If you are a on my little while, ile by pinching. If they are for ye, my little while, that or me by pinching, what have their carbal?
0: Oh, if I fell in a fell, why did you meet a few malanga in the winter?
1: Okay, why ile pass?
0: Who you know, it's a farewell pass.
1: Hello, I pass.
0: Eh, when I found one of gold car. Oi, la fia la ema faina maua le discount i le meka o le super gold card. Oi, so super gold card. Ia, o le tamalana, ema waia upa u mai o le countdown, po le Woolworths, ema waina le warehouse, e o le New World, ia. Ma le tele o isi maufala, lo fuko a failo mei la son nafi. Ai, wale vana iai discount na mo o tautangata iaia tato super gold cards. Pea fa pele kwe a lus falolo, nao lo oro wakwa faitoli. Ile mou se pa ui la ukaatlea. Ia ale mou a mailonga e faile i fifal li me furka ko mafukang. Ah. Ia
1: e mou la la utiskandi ile. I pea fa kaulo on te peka i ile a fo i le matona.
0: Ia oe va a ile. Pe u mao le peka king fo ile si. Ah, masalo fo i aia fai o ile a fo ile ngole mea. Io ile KFC. Ya le fi fi ele to tele. Ya fa te tele rito ya jol tina ile vala au mai fa te fu mole fa so mai. Ya o ani fu fu nga mole ne ye fi fi mi sile nga tul fa ngol ne ve yaso.
1: Lewa o malo o male me ai.
0: Ya.
1: De la malo lo. Ya. O lo aka ya o ya. O wa lu pa lo fa ka.
0: Ia nga, vai. Fai e ele vai, nga e vaku fui me sau. Epa umai nga ia lanko. Wow. Awa le leik, fai te tele le vala umai, ma le fai sau mai atole. Tina, alofu tele antu moe, Rachel?
1: Ia, fai tai lawa.
0: Ia, maru iel ne ia fia sole. Aoka. Ele, sa awa le kalafuile. Ele nga te ngate siu ki nga ia, Rachel. Malanga mai ni usi laile da, vai tang toi malanga antu isa moa. Ya lengo fa menka mi lo lo la la ha ai go fai u ma ya ine ya o te ro na ya fa pena o le telefo yo nisho ainga e tu e le tu langa le o le vai tama ai ala na vai tama ina ia fanda ya ona o le nau nau to inga la vai ina ia maua se lumana i manuia o alo mafana ina fo i vai tama ya onisi nga pa nguku a fo i le fa ngol vai kamanga a la le wingo le data Ya nga ole upu ane fai mai fai mai anu oe ngofoi o ya le na fai oe makamal vaenga la ayei fwe la anisi vaitama olea ua faa pepa lelei saini ei malelo ya e o maile temilele ya ole na wasu yei o taan towing o e pefo lang fai na fai nga vaenga mamomo e fai vunko e faa fuk

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: Omana umie oe pose isialo a inga se fisoso anitau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au puepe yole vaita mai no fa na upo angaluenu. A faya lau talio le yoe. Wala au loa Ken Fernieho o the Foreign Immigration Services e iaila na laisene ma osilia ma le se funu ni ma tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata uaf sosoani iai Ken I ma ta upu tau fi malanga inga e afia I ma ta upu na o atu le tribunal ma apili le minista. Tanga iana ele Facebook ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi famtalanga wala au mai le Foreign Immigration Services o luatasi, tasi lima tasi o lima.
3: Ta lofa lava. Olesi ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.

Lau whanonga ona pese marawa pese te BABTO Worship Team ma whamai ai le porakala me lui tau mole aso le nei fo'i tai hao tau lunga fo'o le porakala me I le nei fo'i vai aso whafte tele te sunga whafenga inga Reverend Edison ngafa mole te pena ina I ole tātu lui tau mole aso le nei fo'i tai hao mole nei vai aso atoa ya mana yel famana tu mo tatu uma le nei fo yaso a so wa ya pe au mo lu tu fo I le tai yo le tatu fo la wa ya nan famana tu ya to e ma o olo o ya I yesu lu ngor ma a lo tatu fo la wai a o le lava lo fatu tu mo lo fatu tu fang wa tu yesu e lo fo mai le tai mi ya so wa le a mo lu tu lu tai if so wa nel tatu fo la wa nei yaso ya ma a wa ne nga lo ya to e tatu te manu malo ya yesu ke riso I ole man malo ya ma nga yerna fa mo lutau fo if so sani le tatu lu tau ne tai help as fu fitu lo tele tu la yo no fa malo fa tai fa lo longa enterprise motor group I maruka male veni pacific lo fa na wuna tole por kala me malo le tai help manua le wo tele no sponsors pe au te va vaya tu fa ka so sia ke ya yes e ya ile limas fu jana down jale veni pacific o le wa mai fa le tatu kiba wo ni fo ia tai au o ke ne ka wo kula ka me fa ka wo kiba wo a pa wa me ro fa fo mai a o fa ya ku lo ka ko wa on ia o vere nga fa ka ko ken ken ka mo nga fi ya le ra o ke ma o ma ebi the late so ni si na o ta to give away some le fo ta ya ai na mi no to ta ro musika si fe filo I fa fi fi ni ta ya fo se o di o di fi fi mai la so fe le tu mo ta to a mo fo ni ya so tu ma o ta to o di le tu o se me le te le da fa le na ma fa ma si mo ta to le ni fo ya so a to quarter fit to ile ta o nei fa vono mo tebi mo tara po kalame a reto o dola tau lunga na po kalame ne vayaso o ta tu malu ta fa nga fo na po ne yes for rail to be medicine ya past la fa ra kopa today in history ta of vai bottom minute to put us a fast September to the sang ba vale ta in fitu e le ta ne mal fa po ta fo nga po ta ne po kalame ma ta na ta to was for rail se mo mo ta of vai po a malu na wala ne fo ta ya Good morning, Ave Tavale Malo, le se fua maruia e le ne fo'i taimi o le tai au se I o vava ai a kua o le maa I a manikai au o camera si o titi loa tu iai mo kua se lau pasenge a whakazo kango pe whenkango kua kurunga mai mua mai tato le lunga on Facebook mali YouTube or Samoa e a fo'i kua maa I a se la pasenge lungo le fo e se kanse ko ko le ka ko pe ko lo kit kilo kuru ya here we are okay o ko si la wala me maka fa solo ako le camera si mai nga se se o lungo highways na telo highways na le mai mo mai la tno ya pe antar ba bai nga power ba nga lo kit kilo ko lo ba maka sa sa ba mai ka so ko pe fengo ko kit kilo kuru nga de ya fo e o e le ba nga le o te tilo tilo atu ya in pasi mai ya papakura pas me pa kura le I pi kore le sam sam mai pi kore pa wa ngal pi kore sam sam mai pas me pa kura I think manurewa on ramp I think padal ba ngoro chum ba chule sam sam mai oisi ba ngom ka se ki pa ring ya ka ko lang me ba ka basol a to uma ya lu ngala wala ni chamol tai out mo yai ko lo so long a lem sa ngore mo me uma lu ngala wala e le ne fo tai a fo ya after body watu lo fai me le mo lo matala le tai out ina ya sa ngore mo lo malanga I chu chum 5 or 5 or ne ba so mai fa maro si mai onge ele usu fa mo le mo le e ka fe fe le si ka ko pingi au le mo pe ele usu ngi kha ya ta do le

a whale no e le tautua mo arwe le sambora nei fwoi tai a fwou e ora kei loa lane si mea maanga I a le wafalongo longa kongi le pese le e sa o a lale se maanga I ke le mo wafalongo longa I upu sa o a le pese so le e pe pese fwoi si a uka maanga wafalongo pese se e ala ko upunga ka wa mesare la inga le fama ua mokuru vai ora senga e a pe pese fwoi a uka maanga ua mokuru vai ora sa inga ufa a se le e pe a ngai se se ko upu sore se fa arongo longo le le pese ma se I fai fa le upu le pese ua mokuru vai ora senga e a ne sa o a lale la uko e fa mong ya sa o ma la il pese ni ta o fo ya o ma nga ya fo nga pe pe se nga ye ko fa mong a kui il ba nga le nga o ka ka ro se fu du du ma nga ba la ko nga be nga ye ku di happy a o just o va fo ma le su nga ya su nga to ina ya yo se fo ri mong o ye le si le Malo se fu la su nga to ina o fa ka ba no ba ko ka po o so ke fa pues era un mimbica ni fa ka maso ba guia la ka ni ka yang pa ko su malai ma tala fa ba ngal tala pokala men dei tai fo tata ba fu tai lo wale facebook mari youtube ro sa bot na pauna pa anga ole ma fa yo na o ba ba ya tu la to swafa ya de man tuala e se il to telo tanto le o lo fa fo ngal ngo tanto a ala leo e duo a tasilima vitolo a moi au kilan nei ia male fa mo tasi ono tasi mal tasi isa mo a tele ano tele no fo ina isi uso fa fo mal tanto ala le isa mo manino le late to tele la to fa tano fa to le tai fo good morning I'm more to tele tanto fa fo mal tasi lima vito lo amo ia ele failango ma wala to swa fa ana pa va ngalo ma wala to swa fo langa le fa tano fo mal ngol tanto a facebook mari youtube pro samo a le nga up to boli good morning ma lo fa taile fa tano fo mal ne fo tai fo so kiki loko Fili Melele Tony Sendona good morning Malo Faf Taile Fatara Famai Peter Stowers good morning sir Malo Faf Taile oh, Makako Euskadia Malo Faf Taile Alapo Maritaya Al Tato Maftanga Makako Euskadia Sir Nekayao Leitu Manga Lofatu Neitaya for good morning Bud Spencer good morning sir yeah thank God it's Friday so Rachel Sifa East Auckland, Point England, Talafa of Malosi for Netanya Fo, Socio Soso, Mafa Talafa Netanya Fossi Famanu. Good morning, sir. I love out to Netanya Fo of Taile, Fatisimalita to Pokalame, Malfata of Mai, Netanya, Setumawa, Ophir, Evan Deluca. Malo, Mav Taile, Fatisimain. Fui. Okay, the late for me and Fayanga, Kuril Porta by Padu or Manacaporo. Yanga, and Banga, I find out Caporo Leng. If you could pull up by Palaquaru Dalola, by Tino, Papa, and of our two nights I have four, be with our most good morning. I love a five time, so Papa Sabini Mane, weary Manuka, Fatal Fatu Nate, Josio, or Magago, the late, Kifa Kifaya, and I'm already ready. Good morning, sir. Good morning. Robert's feeling. Good morning. Good morning. Mayava Simone Talia, good morning. Lenny Sia, Leonopo, Yole. Nan, Offer, Offer, you can call it, Market Linen. Offer, Polasco, Wangi, Polasco. Malo, Faftai, yeah, Majo Telo, Tarapa, Ango, Taru, Mafutel, Natai, and Foam. Yeah, Viele Lofole, Tua, Natai, out Taru, Mafutum, Taru, Fifia. El Nias of Four, Mile, Tua, by Fifia, Mike. Fifia, Mike. A wangi I whaoa e ki a pololo ma fau fau ngi aso ma kako ma wale o ori marififi e le lii ia fai lau piti lau maru ar kaiao ia se umo fo I lau kiu kia lako su singa fo I ipu kofe po po fare le las for reiles o le peo me fo peo las fare le lii peo uo lau mari I peo uo vi eiti le aru ar kaiao ma lo fa aftai e a fo I o tele lopo e to tele tato e alala I one hanga o titiro ni poti anapo oi are ka ngori pokiengo ma wole awala piko sidinga ke le ko per council ke lo salai mo le I ore hanga
ba yeso le mako health check up le ngo fa ai do akwa nga fixer ko ke foi la ko ngo ko limano wa fa fitai ya le manga ya se le manga yo le simbe ngo learning nga po ma ke le melo le ngo fongo fom kar kar ngo manga bo so le bole fo ile ko filo ya ya manga fo le mako ma fka nga po fa fitai le lava le de fono au na nga le fono a sunga fo etoxi mai ma lo fa fitai le lava porque la melo nga lo fantasy ma de manto wa web si alumni ya le sa fa ya po so kwa ma ya ar me nga owa o ina po em kwa ka wa mele lo fa ma ongi i fam kalanga le fa ma kala i ol ko si ma info ma so a o la kula wa me ku se mo wa la ku fu o pa nga ya me sha ma lo ma wa nga po la lo u mi nga we ngi kai po me nga e u mi lima ka usang ka wa ya lo fa so nga yang ai sang wo malanga lo dis kalang ai lo le ye oi ke ro fenga mal fo mai mal le ma kausi mai fo yel fo no ma ko ma fu ka po ase ko ma nga ye ke ala ka la mo mu ala ngo va ko lo ma ala ku a fai fai ya ai nga ase ko mi bika so le nga ping ya fo mai a nga se ki lo xeng yo lo fa nga ma ai fo ka ka lo fa nga se lo pa seng a oro ka mi la fo le blood pressure lo fa a lo sungal tau si mai wa se fu li mangi kausanga o lakul la o family doctor I for my all of blood pressure lai ngo fo dungor kwa o ku sala sit on the border of a kere mara mana ma po de kwa o pare ski nga ba ku piko de kar ngo ma fo ma ya ya o ya fu ale o ki ki lo fo ma ya le fo ma pe ma wo dunga ngo me lo fa se se ko relax la ki ki an ko fa la i ya fa re si me o ma se ki u ma me o ya o ma lo ko fa i lo so le ko fu a ko ma fo ma a le na wa sa o la fa yeah, I rush my foot and give up. I pay my salary. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. I'm not going to come back. Em fa malo longa le tu em kwa ye pala ye kelo il forma fa malo e shakir forma e layer shakir le one hanga o ile one hanga bol o le awala le epitosilio na tele tanga ta sala ai la ko bawela ko tickets e ka bane a o le la titi lo tot sanga len cha tu nei a de le kele finga wo tanga ta one hanga fo le na fi na u le council fa mon bode kau fa omi la kikil kai me ko mai pakale I amato o all the more tickets ya ona mali mali al kanso e fail fa kai ka inga e trials ya okay but it's full masinga wale told se full minute tele omi le time limit awu kula le kula mai la kai me ko nga ka sangya nge mar kai nge ai makwa isawa la lor ke le ya la to no mona to sala fo le o makwa fa fe kai au ki kila ko fa ngumela so Allah so le ko ke ro ka sala I ku sa e ba no wa fe fiku se la ba no se fu no mare lua parking tickets ona ve ai lo la to u mo le no mola to sala I lo on hanga bo e lo na ono I le tele o si awale on hanga e le kupe nga maua I mai sala se la wi pas fu ngo afe ko lu se la mar ba ko sa ngan ki aku ngi Allah lo se kupe ngi sala nga maua ri I na on hanga le nga kire ke le nga la kwai si sa on ma na yela le la wa ma nga yela wa le pe ke la ku ma wa la ma nga le ngi ko ku na lo ko se fu mi ngi a ku le ku la ai nga le ku wa ngi ku la o nga ile ile sha ku la lo le wa si di mai ma afa le pa o mai la lo ya tickets ng bawa I on hanga mo so ke le la ma nga ya pe nga ye ya pe o ke a wala ya nga ye I on hanga ke ro wala ya ke ba ba ko wa ma sang ya ning pa kai ka ko wa so lo ma nga ke le fo fo nga pe la a wala ya le va church street ma gray street ka singa a wala so lo ko ke le sa nga ma wa ya fa so so lo nga yo si va nga princess street a church street waller street and arthur street I on hanga ya awalanga dong mang a le lang mang mo ya la me le wo fai a wonge ko e ko se fur mingu ke le time limit a ku anga di kula a wa nang ku wala le kula le wo na ki ke la sa lo mo e le kai kai nga ko la va se ko lu se fur mingu ke ro ka ka fa dang fa ka ma le maka maka oi I fa le lo mang ye one hanga nai a le lang ku lo le kula a
ah ma ngai so ma no on ha ba ro fi nang on me le chelen ha o fa yo ko fi ngau ye a wa ngai a so le be si me ang o fa ka ko yo wo fo nga po so le o fa ka wa wa ma ka ko ngolon ton na na fa i me yo robo taxis taxis fo ye fe wa ye le ngi afka ba le so le se fulu limba le le ka ba le lo le ska le kongo o London. Tawa makan faunga robo taxis. Kwa maka o kia sole na paula le melau titi lo atu. E kusa e o lefa mai e yele taimi o kawane es fu lima o bona iseng. A paunga ka van lemfeng faunga al taimi nene. A lala ye mal fufuanga pasaro bon tau sanga fopo eska imeo luma. E laisene le ta vale ilalo le upa a ab. Elaisenela alta vale le robot taxi le. Ia yai male tangata na te fatu tunu ina. Iskai mi onua pat mol kamin ngai. Nga le robot taxi alai leja ap kawan. Na winga la a manga orka kai okasanga me ai. Ai fa ngai le robot taxi. Ai. Ele ai. Embanga ya power me le ya ya on time makule la kwale. Al me ngai kongo non kong non tona la le kong bombo le o kiki la kule un bombo na fa ngai ngai ya. Ya ba ngai robot taxi. So le makau kiari ya. Ke fa ko le aro le aka mai la langi le wa ngem kwa mo ka ki aso ya be ona ba nga na o fo po fo pe mo ka fe fe e se mo ka ki ora ka mai la langi le wa nge ri ka ko wori a la le to to mo le sa mo no to es fu ba no e le fitu fa fi fa nga mai pe ni no tia fa so mo ni so tar fa sa long fa business o la si le po tmo no la wala so lo le mal ta to mal wala ta fa nga re to le ola to pe na mal so nga pa sta la fa na ko ba lo la va si fo ke ro ko morning.

0: Radio Samoa.
1: Taslima Eva Tolu.
2: Amo.
3: Talofa Samoa. Ima whaira so so ni atu tok te tia ni ngā singa se ole mai soka, to te maulonga, ti ngā le tino, wha pa ui no mpauna, mai sela, mangia so malika nesa. Ma ole ti e wha mamai lo puta, ma le peis, to mo nifo ti ngā ma le wha amalongi no lo fufonga. Wha bear product, po o loha e so so ni e wha ala mole mole ma dark spots o fulinga. Wa tele unga li iwa mawala to pepe o nor so so ni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, Lua fitu ono, tolu tolu fitu fitu, pea fiu ane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
4: Mo tupe wha mamoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha awau pia le taro papitoa nao le lima tala, tutongi pia wha ngai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mamoni mai lau telefoni fewe ai. O loo awa nofo le taro direct transfer, ti posi mai ai au tupe le taro account, ma wha mani ai na fasili lupo le telefoni, ma wha tino la fwa ino lau tupe ai na papitoa. Mo le tutongi ino pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o loo mawhai na whatino o mai tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le sirifia, mo whaso po nia so se vahe ngai ni usila yo tātou la la. O loo apa no fo yo tātou o fisa yo taro ma mangele. Pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer e whasau ai lutaimi. Ai siri ato na whasau ina utu pe watanga tāle penisini. Mo nisi whamta langa bala au le telefoni o Barcelau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy o lau pāanga mo tupe wha mo boli Samoa.
5: Levis Dental. O mo mi ni ni fu fa pi e mama and papa. A wa lo e tino fu ai. E a te valu se la wi wai vale se te tai ni fu a toa. I oe. Tele mai si fa pi toa. Vili mai lo Levis Dental I re o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua. O o no. O o o o.
6: O le Samoa Realty. Wa fa'atutua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata I le fa'asifulu tau sangala na au nanga. Lata u te fa'atawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o I le iloilo ino o tau fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atua imho oe. A e fia talitonu, fa'afiso ta il telefoni. O o ono walu lima, lua fa'a walu fa'a lua. O o ono walu lima, lua fa'a walu fa'a lua. Peta nga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
7: Joy, se full mal fan bino jolo jolo ta le ole jolo valu ole fa fonga le porokalame malu ole tae on the radio Samoa muna jo fala longa ole Enterprise Motor Group in Manukau male Vini Pacific fa la tatu se si tono ole lo toa ole Enterprise Motor Group in Manukau ole yu te mali I alo ole atu no foi and fain fa filo I atu oepe a fele la tu tua Ile, nei fo yaso mala weekend mala tatu wang atu le sao tama aso nei le sunga kuso fia le leifat is mali tatu le potel nei tae au kuso fafte mali tamin nei tae au malo ne sefo mori ya
8: yeah, malo ho tau atai malo fo ile le usu le nei tae au fo ya yeah. Biele li ole fo tatu e feilo ai lumonu ole o tuonu lona alofa malo na ngalei malo ho tau fo
7: malo fafte yu kuso mole tamin nei fo tae au fo tatu wang atu le sao tama ya mali telo tatu tavale tono lo toa batu la manoa fa mole mone kuso se mai si talan tulanga il telo tatu tavale fili fili fo ele tru le nei aso am
8: ya fa tai mol ma so wa no ni fa ta lo fo ile no lo si ta tu wa tu no lo pa yo na ma wa mai fo ia ta fa sa la wa nei tai mol tai au ina la u so fo I tu te ma fa ba ya a wa la sing o le nei aso ya ole ya mo mo ana fa ta fo ile na fo ma sina ile wa na fa u ma le mtango le va ya so ya I tu la nga ole a le to telefoni se ta to watu no una na ferma pa mai na ta to o nanga ya I le masina na te nei ya mo le 12 fast ya ma se fo se le le ta to le tio mo le pa I lo fo I ma fa la wilo le ta so vai vai ya ta to au nanga le enterprise nei man ka ya lo te le ama no no ya le fo I lo to po mala e tu lango le weekend I le aso fa pito na itama ya email enterprise ye le ngata ina maua ile ta vale pa u ya e mo fu ye na ifa man ya ngai tulang fu le o cashback ma tulang fa pena ya pe a e su mai le weekend ye pole nei fu ba ya so ya me se lab le aso pa to mo ta to wa ta mai le nei weekend ya del mano no esa tu ta vale fa ile o ki tilinga ma ta tu ale ono a fe I se lau I ba lima ya se yo ola vai tulang ta to wa biki apum tulang fa pena Yeah, mawa uma ya balu no form tu langa fitu no for as you be tu langa ya yelong fa na mawa ta tu lo toa rua ta to ya to lo so lava ya o ta to ya tle o le pati ka na mawa di tele ta vale ya la lo se kulu ma tu langa pena ya ai me sele si tu o lo tele ta to ta vale ya me se la vale lua to lu lua fa ya o latest ta vale fo le mo si la fiesta ta to what to do tu langa masan ya o lu mal marketing ya when you go to five-year trade in, buy in the $5 trade in, to long as finance, yeah, you call it that to in-house finance, buy on a patino application, yeah, long wing a tonole, to la, yeah, with my one tag, you allow, talusang, to long papa, yeah, monisi or farm talanga, yeah, to long a masan, that's a telephone, or over sell out, on a tassiono. Participan o Barcelau o notaciono participan ya follow su my phone le tanto e tres masani o le lima o no pitu ama le lima pitu todo y ne quei sa road ya fai ona maua o mai ya le suma le lipule ya Terry Cole the mapo ya tau papo ya foto o una ne o kuso pia le lei ya moni si fa matalanga ni fai ona fa pulo pulo fo ya wale ila fiesta tanto o tuno ya ile ile fa ma so longa fo i pole process ole pata wa so sa ya fa sta tele la vai la su ale wa mon ma so wa no le ta ya ya no tele na fo ia so e na fo io le au na na ya ma se fo le pa sa ya tu le le weekend ya fa sta tele mon ma so wa no lo ki fo e de tu ia fa po ma so sa to wa tu no ta to to e se lo ai se mala mo mo mo
7: le lo fa male a male le tua e fa sul fuori na mo tenne cosa fa fa mo le potere ne tai a mo ne fa mai le tanto company o lo sponsor malo si le tanto programme a malo le tai le enterprise mo gubi manuka e no to se fu minuto lo tor tale le tula e valu tau lunga tau tala mai samo ora ne vasa pa tau valu le tau ne o koiki kilo ngele a wano le pele kile a na fa lau ne le tai au a ole au ne lau titilo atu le u a tue fam tuk mai a numera tasi George Bell a sa fo a mua numera lua Tero Lomax numera tolu tu bova i a Jerona tasi neo sui ngalawai a numera fa Sam Dari numero 5, Peter Lakai numero 1, Fitu Luke Jacobson, Adis Avea numero 8, Cam Roygar numero 8, Ruben Love numero 10, Lee Rakata numero 18, Sfulua Jody Barrett, Quinn Tupaya numero 18, Will Jordan numero 5, Damien McKenzie numero 5, or Reserves Zero Pelecki, Samsoni Tauki Aho, Xavier Numia, Fledger Newell, Fabian Holland, Wallace Etiti, Carl Preston, Anton Lynette Brown, and Charles Moby. So, ole aulalea. Jelo esimai nale aulena la watu luta heau. Jelo alfa sa ongaleo auleta alo. Leo peki, ele pai unga. Ole vai asona neito, jomo arvoni samoin oma tue varu minuto lo tore taale oli tulla. Valu, me ma tua ma lo la vale on sai ma lo alfa ma lo losi ma lo titi fai tama te pena ina fa nao luta heau. Yeah, I'm going to go to the weekend. I'm going to go to Jerome Gray down the voicing.

0: mai ia tonu mau leua mai uman manuia ia alum fanaua olu mahale olu ainga malanga fo atoi ia me sabe fafta ia tuile fiong al panlia lauli al mali toa fratai vau fosis met ia malpaia mawalunga il malo ona tu umane ua toi mana ia ma So it's on fire to planga, and the post is on the other side. To one day, you're a little rina. You're a little bit, so matou, to a mota.
1: The captain near the sound, a little rina, made a few anga to a mua, the few anga yamatua to a finger for angalu for the tea. His son of Finangalo, you own nanga faster than lower the malo, and faster than the winner, the two nga fautasi. I leono sana awai, leon ta ilua ya fautasi. Mai le fio anga o manono to a mua mapia. O le siampini ua sola nei maritasi o sa mai le fio anga to a mua le litorina. Tūlanga luai le telefoni o le vainu o mai manono. Tūlanga toluai le isi sa o aingai le tai le tava e sina. O le tūlanga fao le fautasi o le apia maruna lua. Tūlanga lima le isi o sa o to a mua le avibii. Ai tūlanga ono ai le apia maruna tasi o le isi sa mai apia. O le fautasi lea na tauwalo e leo leo maali o fisa, o le pulenga o le tine mumanga luenga lavea i teimi o faa vilewe faa fosei, i faa anga tama i le tai, o le tatou tuto tasi i le masino yuni. O le pona pona tumu tumu waifo i le tunu ue mai moina, le faa lingo le saa mone ngalo, e peona saa a waya o ngayono, le e tolu mai le tatou motu i sewai, ma le tolu i uponu. O le asfreide le faa ungo le vayaso le faa lingo ta vale teutewina, ma faa lawi lo ai ta maita ia to avalu le asa ili ai, se tau salo sa moa i le po le asetonai. O le aso fo ide neyo le ala waitongi, ma tufa tufai faa ilonga o tau vanga uma, e au fi ai ma le ligi kiri kiti faa sa moa, i le tu pao li ima ta maita i le ana tau sinio ai. Au kiri kiti ma inisio nu mafio anga, i motu wa upolu faa pea ima savai. Ia manuia le faa ungo le vayaso, manuia lau tapua inga ile saa idio se tau salo le tatu utunoo, tatu ufiro ia le nā vayaso fōu, mōle nei teimi, soifuia.
2: Pui pui lau a inga ile tau malulu, au e te faatali, faatono nei loa lau tui ar fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E mafai o na fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: Voi no mo fa fi fiango ta ia wa fa le tu la valo le wa le si mo so o yo le nei a se for rele le songa so a lo se tu mo ba le ta tu bo ga la me ma lo se fu a la so a lo nei ta ia fo
1: Morning to vai.
0: Good morning, sir.
1: Yeah, lange mai lo sunga ili ya. Wow, yeah. Por fonga fo yo le. Por kalame mer te tu nei ta ya. Mer ni fui vai ya so il maru rur ka ya. Ta vai. Vi ele li ilo so i fo ta tu. Ya mai se vi ele li u a mata le spring. Ta tu se vali ele nei mas na fo se tema. Yeah. Ke le au ki. Ya ala ngole. O le o ki ye ka wang fe o ki kanak.
0: Yes.
1: Al vi ngole tu. E ku mau langa o lea lawa kau ke maua leo la fau ya soo. Pea ngaka lawata vai. E fau wa soo umu.
0: Ia.
1: Kalo lwa aso lea asfalele fa aftaile tu mune taia o fau. Ngei fu asfalele fa aftaile. E na ngei fau leo fau lea kuwa ia.
0: Amen.
1: Afi lwa. E fau ita pua inga le tatu wa tunu. Ia. O ka pua inga ilo o mangu ya ifa ifo ka vai marika o wanga. Ia mua fu imalo si oso aru imalo vale so loa.
0: Lalo. Ele le ngamo fi fi ya o e ya wa o lo so ronga ya malo vale ai malo vale me le le e mo le luma nai
1: oi oi
0: da ko ke le shi la malo vale le malo vale
1: ka al me ku mo le ulu ka al me pukal manga va ur ka al me pukal mak
0: ah sa le le alo va tai mo nei ta help sa le ya lan so ronga e ma wal tar bo kala me a fe al telo nai ai nga fo le malanga ba le mo le otia
1: le la
0: e tu sanga ya langol to fili le fa mo tie tu se mala on to spray ya dot ya ai ta to fa tai ele mo fa ele oti on a ta o fil fa ol to ngam na to tu man ma lo ke ro la ile ma ma lo ka ko ma bol ma fa fan am
1: e wa fo pe le ngana la tu nu ma au fa to fa ma au fa fa ta ya ole fa la ngo ver ku spray ya ole wo to sel ai ngol tamata ya u fa popola ai ngol tu
0: yes, yes.
1: A loss to us is a gain to God.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Le fainga le little rina lenga male unga fo kasi anga fisori ah maka uki fo i
1: fa nga lu le koyoki ay ay ay lu kamaro
0: kamasa
1: sa kamasa sa le fai le ila wa fi le si sa mo vamos ir le livro cap king ya man ko fo nga lu fo yare so i cap king ko ku ila le lu afa male lu a
0: ah yes
1: e nga fo le little rina mak wa fa ko anga fo nga fa kasi ko ku ila nga vai kan e la ko ko ku ra i little ma nga ya ma e fo ye ya ai me si ya ore fi anga e elua ia la ko va anga ah
0: sa
1: pa fo ye longo winga e le ka po inga urum ali kamaro no kene le
0: ah I saw the ah e sa wa lo fa lo ngwa tu nail fa ta ye le sungal captain e ya le nga am gal fa ta ye le fengol miska mar ka po inga fo e
1: e mo ko vore ngor ka nga kayo ka lunga ah e ko o le fi nga ya ali ya
0: ya
1: o fa ka male o fa pele nga sa mo ah ya fa pele nga le so mo ko fa yi ka vai
0: e
1: o mai funga Mel I was a party and is a coupe of all more song for a coup. Mo, this coupe of coin, and is a member of your study. Let's come with your two in who grows a map of a boy. Yeah, Kalangarco in a guy. Yeah, yeah, and I'm a two or a foot. Yeah, level five, Kaya for ya, Pierre for ya, or Capoing, Langa, Malaka Poing. Yeah, Famaro Cap King, Famaro over Umango.
0: I saw, and
1: Miss Fogi Faco Fala Ingo, Vava, oh, Yakako,
0: yeah,
1: Ruakuma Faucasin, he goes on. Oh,
0: yeah.
1: Ya, fa nga me ar kai pe nga ma kai me u mai fa fi nga sa mo.
0: A sa lo le. O te lo te le lo ni si a tu nga fo tasi. A ko fo ko si le nga. O va ma ku fi nga wo va ai e lo. Ya va ai e fa ya le ka lo ngai kai nga nga te fa le fo le. Telefone lo bai fo ma. Ai sa le. A la fa lo nga ku nga e va nga no fa lo nga u ye. E pe fo nga ba ba ka di a o ka pekeng ye le nga nga fa yel be a ko a
1: o le menga le ku pu ku sa umma ya ya ya va ya ya a le malo se la va ya ma tactics ale ale al ka pekeng ko pe me vo nga le ya e fa le ka wo se ka u kai ma se ya yu ka le ele ele
0: ya sa
1: ka ya a
0: sa
1: ka ya sa nga u ka u kai
0: ya
1: ele ro ka nga fa i vasa Kaukai poko e ilo ya sorolo wa. E ilo sore le ya sorle.
0: Asa wala no valo ngota mu mouse le jim tangil te milenga lo ile ya o ngala le ngamo kwa moni la la so no. Ai luka luka lo kai o ngala so e kaukai makapat pas.
1: Ai lo le po ai fa lo fo ngale fa o le nganga sa.
0: Ya.
1: Long we call you.
0: Only some one and all, let's see, Porcalame, Telona Matua, a Mata Ina Telele, Bangalore Messina Festival.
1: Yeah. Pay on Kakalang Wedding. Family ing of working army. Yeah. The easing of a city city man. Ala le wing o lengo wa umong wa umor ko ru ka ru ko ngor mafo sa mong ngan ya ira is me ka la fa fa ka ko isa kesti ka ve ku ku sa le ya mari ngo mari ko ya se le ya ya ke lu sing os ka ngaka o le upu nga pa u mai fo fo ngor ku pu konga
0: ya ya
1: mai o mari ko o maro ka a isa mong ngal ya o le ka li o ka mo ka mu ku so ro ko insa na so alo o lo ngai ngo ma o ka u le ai ngo ngalo lu ngor va au kong me do kong il sa mo le ngalo mai ma fo le ngo le ne la e multi purpose me multi meaning le le up sa mo le rife yai or ka ngaka or sa mo le rife la nga nga sa mo le rife la wa ngu au ku e sa mo nga be ga wa ne la vala o fa wa ka ko sa mo ka minge e ko fa ro la ne fo wa ke unga lo ku up e Friday. Samo ngalo ai ma ngai yo ame umang e ka we samo
0: ya
1: kalonga fa vifianga yo fa nga amerikai so se me le lo samo langi por samo po fer e lu ame
0: ya
1: nga ola ngaloku malanga ngu
0: sa ola ne ma nai
1: malanga ngu lo fa se ka ku ka vai o pe vor e ko nga mar pus pe su pola ngu nga ola nga nga
0: ya
1: ol pe so ma ku nga ola nga nga samo vi inga ngole kuwa alpi supa mari konga vi inga ngal kakol kama ka
0: sa yo sa le so tai ola le te lole te ulunga i le misamo patron to ear ball so ina for se misamo te lo look for mo fo ina wa ne ela o ia ta mari te te wina ia fa no fo te sala samo
1: ma nga ye fo le mun ma wingo ka pe nga nga fio nga ka ikasio allocate le mis ma le mis ya o fero lo fo se lo lo ke nge me ka ko ngu le kau vangale wale penga misa wai misa nusa voice de kui fafo pea
0: eh o misi tanto i nei o ki lani wa pia tawa tula usui wa tai luta usanga ma suwale tato misa moa New Zealand na ya misi
1: raka me pinfa ma vai lo ke va misi lo
0: esa le lei o le jelo vayang o le tautua le Martin Hall just le tautua le sunga so alo o le ye le fastisi langata o le la fai atu mornei ya awa wange e vidia so alo langa le fisi pisio le aso
1: ya o nga usi da fia o nga me masang ya e ko kele isi nga refer ko le wins nge vai aso ka vai e mga ikonga penga na kailungo pe fiki so nga ruenga awa pe nga ai pe nga sa ngota vai ya ka kwa kung ue vidia kula son fu
0: yeah.
1: Awa ke vidia kung pe kala kung ngai wala ka pungi o makala ai fisi me pran ma fu nga ole ka pungi ai ele ka ku ya ele ka vai o kala evangi ai
0: yeah.
1: O nga o pa vi ponga se sur fara ngi yaso ya alu alu so alu mun ma wing ma kan alu awai le sa bi ka pen ya ya se se de wong fanga a fa vi por fanga yo mi kan nga ma ku ma inga
0: ma de
1: wai o le ok o loi ma kamaling au i o loi ma kor fia fia wai pa ponga le ma kor fia fia e wai le fain ka fia o le fa ka ye vi fanga au ya o le si de fu o fo fanga ma ku ya o fa pa fa pena ai o kai mero pe ponga me fai ka vai ele ka ku ale so ku fara uria sango vai o o ka mangi ka ku e ku fo ya pe me fo ye fai ka ka ngolo ku si o so alo ka po ye fai vor ge yaso ele ai me jeko yo me pisa pisa me vo ya ai o kala nga to vai para kala fo e ai vi ye fo le ku i
0: so ya le le ola ka faiera nga nga fo le masenga fai kai mio ka o firma lo
1: ya
0: ka malo so bale
1: ya so nga nga nga mio maliu me pe nga ya o nga kulanga me ko kalesia ka firma lo o nga kulanga lo so bale ya fa nga amerika pua
0: pa nga le bo le from the time book la me last few for na ya lo fa nau le ne yaso biere lo fole tua wa I umruia tam fainga ya on ya lewa a sanga yane ya osila ai a
1: ya wai o le vahanga le ka vai o la swa kwa mo fi fi dinge ya so le kel marud e mai a ko ilx fuka o sang ka lung mafeo
0: ah
1: wang fala la mo fe mo fe oi se fuka o sanga a le ka sio ma ko ma ko sio ma ko va ma ko ko lengo ya ele pure pe va pe va come che fa la lo ko fa fa ile ya on me kaua e fa mangui e fa fe
0: ya ya
1: se kai mi fa mangui e a inga mala ku u kai mo e fa ime ai ya ai or kala nga fa fa ile ko mo mo fa nga u ya ai ma ku fa fa ile ngola ngol ka ku ku ngu ma se mai Martin Hotus ya e fa aka aka fa pa ka pa ka kala so alu ka fa ya ai ma mala me le ngi au le ngi wingo nga me se a le ka ye
0: ya
1: ele va ve ke al maruru
0: Sorry,
1: I have Cayenne Macro of Motor
0: Vite.
1: Yeah, I have Typho in Caco Isamboa. A machine festival, Leo Caraman of Five. Yeah, we sing all the pieces we call Vow, Miss Caicas.
0: Yes, yes, Panaya.
1: Yeah, I'm a weird for Leco Capoing, a five camera Capoing, a Samoa, Camaco, Camica Vite. Why, if I lay Congo Alo, ya Anumaya. Pierre Calefa Yoki.
0: Yeah.
1: Wa ifale kongo na yanu mwa yanga ifale kongo. Ele va pia fe ko la okiso aro. E okiso ko le kai mio ke. Ya ai.
0: Esa.
1: Mo vien nge yaso.
0: Alo, wa tai so alo. Ya, avel familia fo ina yalo ma nei fa nau. Ah, sa kala me tsal fa po pong ar nei yaso. Ah. Ya, le la ka ka pesile tat familia fo ile. Ya, ta ma fa po po mal tsene. Ya, mo ni lo aso fi fi. Ah.
1: Io, e un ko fi fa po le sine mo fa po.
0: Ma le ro bi ke no se mo le fa na fa na nei yaso.

0: jomor bede samoy robo choy se folo male cholu mino jolo jore chale le chula eiva mana jomor gire chaya le lo famala ngare le il char ma chale langi fazis mane sunga le dipole dj sel jere ni sibaya ngayo fo ina ser fiera chino ile cha tu nga tu fa ngare ne vayaso fo ngare pepe fa malo fa chai mo chai mine chaya mano se fo mo ni okay
1: malo se fo a ta vai malo fo le usule ne ta ya ya uta fa malo malo mai fo ai ona me eta pena pena le mule le aso fa pito fo i night ma ya atono le o va ngofo ya lo no winga ela e titi pele ele me alo fa ye pol malo lo le fa le le spel wa
0: wa voi pe oro la sao ka ma fa de pisa wo le le e fa ale mi go kere la sao ka ma ga o sao ki nga e pese fie fie ya ya fa ya swa fa ya so fie fie ga ki nga a
1: Ya, boleh ai FCC di mai le si to teleo a wale me alofa. Ya ai ale le le talo e. Ya ya ia le ia le to nai. Ya, asia si mai nal da to ofisa il mot sa molo mo waia kitiona ya tietia, tietia kition. Alo te vai ya tu me mata a tietia. Ya ele ngata le mo wala na preportaro. Ya, ola foi mo wa ia le talo pai pai. Ya maua le pepa ulu ya le voye maua ya le tamavoi le le ae fie fie te le ya tatou kasava kasava pae pae mal kasava samu samu ya ole pepe ya la tali ole tamana faalifu le ya tatadela ya le ole asusa ya le voye maua ya le vayesi male ya male vayesa salapa ya le feleftelenga Tetia, ya mau I foi lo no ofisa. Ya olem faina tonge cash power. Ya pa fa pe le om faione anga I online di tatu Pacific 40 fa ye lo cash power. Ya em faione su mai I lo ofisa, pa wal meta wa ya mai le ngoro le. La ya lo to power sa mo ya male numero, ya no fa le no so so ne tu tetia ile. Il cash power mo lo wainga. Ya ole fo ye. Musu mai te tia la talala na wa unanga le so tayau ya mai le iba le tayau si ya ores furu lua le ubi ya em faiona anga I mai ai ya e ye foi mana sample so mele au mai la na la na vaita malingi mal na vaisa salapa ya fa mai ole fo wai mal pe pa ava le wa au mai e wa te le ala o lua ya mai sa mo le wa matauna ona mau atu ya tia ya aton we o no xili fatu a mix la le tamaling sa sarap pa mali avo la si tal kamaya edi fatu tay te wo mai se
0: ya asa
1: ya ai a ole si fa mana tu tawa ya su yol tatu skopa ni usila nei ya mis foi la tu au se tal ya mamrika tatu polo ketit fa fo win now o tātou potua o ngā science Samoa. Ia la wā mata, wā uma le phase 1. Nā la wha ngā solo le phase 2 o Nepolo Keti. Ia e ui ele I lava se le ni whātinoa. Ia o lo tangi a I lima. Ia o nō mana o ngā fōi o tamaitai pule ma le a o ngā ina ia whāli le ia potua o ngā ia o ina ima tāu pa wha science. Ia o le aeth talo atuai a I wōma pa anga le tātou skopa. Ia misi fōi sui o tātou skopa. Fai ngofie I o le awala I te ete sosoani e il ploketi. Nalo walu ai lungo tato website www.scopa.nz ya e le stalai lo swafa ya ma le tausanga sa e amatai tato kulisio Samoa. Ya ma fai e la ufoai, pulea o I la ufoai. A fai foi e tele I au tau wina le kulisio Samoa te sosoani ploketi. Ya na ema fai au na ya ngai. Na ema fai au na ya ngai lunga fai na u. Tu se yalo swa fa te mana o e fa la wina male sta la ta to blocket. Yo no matu tam faile a e fa la wilo atu ya oro ye tak sanga ina to ya usetalia ya pe ise taimi en fai fo yon filo ya tuta to komitor proketi in mai lato ya ina ya fai fo ise tulang o setato skopa ya usetalia so so ni ya fa mo mo ya ole asi tal nota to executive ona lewa mautu mat fa mo mo skopa ya america a ina vai aso fo ya ole ava peona a tam fai e va vai polar tulang o tino mai le fa mo mo ya ona tato wanga ya toile ya ustadia wa tele a di mama ma vai e fa ki nonga ya le tulang ole ol ne fa mo tato ti ta mo tato sa vali ya fa ta ya e va me foi na tu mai poto a onga le o tato wa onga ya e monisi va enga ya va la mai le o lu ta si li mo no to to lu fa fa ai manu ya tele la lo atu fa lo ngai no father's day ta ma umo si tato wa tlo ya le liso alo na ila na pati le na fai nei na le alu a mata toila na father's day ya tamai
0: ai kering a ni aga mea lo fa uso maria fola sa ta mafa fta mo le ta proclama nei ta eau
1: ya fa fta tele la ta vai mon mia laso
0: le le a moni se fi fa fsi di langa le ua a misiona mal telefone le fionga la pepe a olu atasi di maono tol tol fa fa all what I see more not to turn far far basis if I have a man of material. Ele to and do you sell? I know what to fit to me to lot of talo to la Eva Tato Repotify. You want to want to make time. Ave tavale ma lo la vale ona sai ma lo le foi ma lo foi le lava papale nunga la wala nei tai au ma nga yor ngi kaya sore nunga la wala sore a so longa le lei ma flow le lei le traffic nei foi tai au fau ya o ten opso san tele le mo tato le ngata mbole to maiti la onga ya al malanga foi tutum faiva le nes braile ave tavale ya ala fai un tato di poti ma nunga la wala nei tai au ma le tua awale ngalo yanti oe sa wale bua oe fa foi na tavale Sound on the moon, passes on the tunnel, Tavalo, if I for you know, Mari Sound on the moon, Tavali Fio, so smiling on the wall. So smiling on our if I'm like on the air, some on the weekend, or lo, yo, ah, ah.
2: Thank you for choosing ClickX.

0: falava o a ola pi merina mau belo li tio ile radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
1: Te ao Maria, tara ni mea te aro ni Zilam. O pui pui ele pane mia, yara wina to se isi vale lo na lua ar te fita ni Zilam on mission e fono tai o le Pasifika usui e Palau. I a teia, sa mua mua atu ana ia fai joina le fao ngai no le vale le lo na lua, e fai leo leo ave matai ulo ni tua ngai. O tuisi na ve maulo mo toa tua, Christopher Luxon roi e Palau, de fono tanga fai le teo sanga, a le fono tai o le Pasifika. O valele lua if the feet New Zealand ali RNCDF Bowen Lima fitu Lima fitu o lo tau fai au inatu ili a missiona ili isi o lo tuun malai valele Cairns I Queensland I Australia o se valele fale o leo e sa fali a Luxon o se fai ungan if the feet New Zealand ave uma valele lua ili vasu mali valo tangata mai New Zealand awa yatu ili a fontanga ma yanta wai e yeze vahe ngole usunga fono la atu e teliu mai I New Zealand ili a so ili to telo isi etu e teliu yo la atu otenu ili a sa o New Zealand teni malo ili a fontanga ar fono taitai ili pasifika li teo sanga fom ili luafi mali lufutolu sa awina antua ili isi vale ili a fosio se vale ili fale ule omori fai nga malanga Chris Hipkins a opale mia na vai taimi mosaina ole vale ili fale ule o sa awina antu ina neitei wapere vale ili momua sa atua I Manila Malanga langa ili te leo fai chonga mai a Luxon a ove mani taitai o li tua ngain. Sa tau tino a Luxon, ili taitai o na ia fao ngain sa vale lele ea fosi malanga fa ava malo pe a fai. Ai ave ma pare mia sa tau tino nga wa ia toi soli a nain. Lea sora nafi sa fari ai Hipkins, wasui a Luxon ia lona tulanga e fa vai le ilunga o le mea tala fea ngai maia. Ma ia ta wai, wailo ai, o le faa ngutu ngutu lua, ele se muta anga. I tau sanga la te mai nei o matatia e ngausia I tereo whalau fasa aina e tau fie tua oin. A o taula I e kulopu fasa tu la fono wha avao maa loe wha maa bopoina I al fela o iof whalau fasa aina I a maa ketini si na neim. O whalau fasa aina e fela o ie li tulangi le Pasifika o matua I wha tupla ia I a ia tungalunga o no matatia o le tereo whalau fasa aina. Wa mai alama na tau fie e pulenga I le tau sanga neim. Lakta ar whae ngore tau sanga mo vae. O se tala voa sfunmali iwa tau sanga mai ka naka. Sa asai seia iau kilani mara se funmali lima kilo kalamu fuala au fasa aina o le methamphetamine. Sa maua du tonu ala natu pau. Ina o taunu mai se fai ngā malanga mai Vancouver. O se leo leo ka nata wa amtanei sana ngā ruanga New Zealand. O se vaenga o le tau mfainga e tau fia ili tu faino fuala au fasa aina. O le eri iofisa leo leo moso tanga le Royal Canadian Mounted Police staff sa tini Scott Barlow. Sa amtaina lana matafa yo ili telenu ai, ili poro kalamele 9 to noon alele jo nisila. Ta ifalia, ola na ngaluenga, ola amfeo na ngalulua tu usao maleo leo, male official tute nisila nei, e teula ia mfao ila vea, ia kulupu vasil tu la fono fa avao malo, e a waifa to ingo fa la fasaina. O sori tu la fono I tutau tope fa ngaoi mafainga vasil tu la fono ilungo wala so tengelau telepo cyber crimes, Fa pea mani fa fi tau I tau pui puinga o lo yele lisio ana matafa yoin. O kanata walia e nei o se tasi o tino pito silio na tele atu ili fa awala mai ai o se palai o fuala o fasaina mo ni usila li tau sangala to mai nei. Fa alie sa tini balo o se mea ele marui ai wo o mai nei ili avea kanata ma se no fuanga I fa awala tuai fuala o fasaina mo ma ke tia tunu fafo e au fiai mani usila. Ma ia taa wai ola na ngā ruenga o re whaia leo so inga de vāo vāenga o su enga a leo leo I nisila nei makanata e ala e whāsuai o whāmi planga. O le pafine sa ia whaseo tiala na whāna we to olua ma whāo la tino maari leo I tonu ato pao. Ma la whāi seno whānga I te wai mea to tino tangate I pāpato e toi au kila ni sauten e fitu tau sanga wāve sea mai lona whāsalanga at whatpipui. O haki ung li o lo tu mau pēr fa selainer fa pui pui mo lo langa toa. Ai ole vai teime mi whaino tala I lalo palola wa fai ki tia lea ma risur fiku tau sanga ili se furu tu sanga. O lea fai ki tinga sa fai ar fam sinonga pili ili a sono nafi. Ele a isi sui ngai li tūlanga umio na tunu o Taiwan o se sui fa alongo longo ili fōn tanga ili fōn o Taiwan o Pasifika ili Pacific Islands Forum po le pith. Ma ele sui elava pe atari malo ai New Zealand fono tanga te usanga fau. E vero fadi ai le minister vai fafo va wasa mane e Winston Peters. Sa tu e Peters ia palau o fai ai le fono le Pasifika le sululu ili mai ai o aswe fa. o iai mo fono tanga mai si soa min sta. O re min sta on vai fafo Taiwan, lin chia lang, sa a wai de fono tanga re teo sanga nei in o mai a, o na vala au liai na tua palau. I lea motu sa a loto so tanga ma Amerika, pio na yeso tanga fa vao malo, ma lea tunu asi e sae. O ni sila teo si sia ia inga fa atino saina, o le tasio saina pole one China, o le no winga, e le eise so tanga fa vao malo alo ia ma Taiwan. Mai fa ona va oi ai le ministar mai fa for Taiwan mal valaudiena au de fonu tanga di sel na nele kills on fo ai ola

0: 风啊 ，My More My Fair in the Radio Samoa， 咦哈
1: ！Kia ora， if you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
2: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
3: Levis Dental. O mo mien ni fu fa pia mama papa. Awa loa tino fuai. E a te valu se la wi wai vale se ti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fa pitoa. Vele mai loa Levis Dental I re o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua. O o no. O o o o.
4: O fia tu fata si ono nonga tu pe uma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia lato perkas. Mala au noa le onua o fa lua lua o lua lua tasi. Pe tanga ia ne I le trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
5: Stop! Stop! Radio Samoa. Tasilima iba tonu amo.
6: Patalo fatu Samoa yo mai mwanga ile ne tula ole aso. Ole o watu ina ato ia le tato ata fa salalau ia le Radio Samoa ile fale ofo le Veni Pacific I nei ile airport shopping center ia lata lata lava ile malaiva lele ya kilani nei ia fatalo fatu wai.
7: Pero ne sila sila mai ile nga I mai te tono e whaingo fia lava o na nga mai te tono le tangata I apu o le entry lea e te moli maui nai le te leo tato sarongs I apu nisi o tato I e lava lava e mawhai o na whaatawi na le toa tele a fe lanu lanua I leilo nga lava a I apu nisi o tato pulou I awa fo I le le ao le tangata e mese foi tato tama ya fa pena foi fa na witi pena tilo tilo mai sil sila mai inisi foi I opule tasi felan lan wai lea ua mafai ona tu fa tasia ele tato e veni Pacific ya walava ia tina mata mai tai e pena e mai lo foi Samoa lea ua nga tu foi ile aso sao tama Aia, lea la olo o iai ia nisio tātou ofu, ia ofu tino, ia whapenafo I nisio e whaitanga e peona maua, lea ua telea lātou o lo ulu wanga I mai, ia wā lava le whapenatuina o lea sasao tamā. Peona e silsila mai, ia malo tātou watu nuu, ia o lea ua whapenau na whaatumulia mai fo I nisio tātou tangata, ia e sila sila ma mai moa I le telo ofu o lea whapenau na maule tātou lala. Ia por tātou o fale ofu le nei le Eveni Pacific peo na sila sila mai ai ofu tino o tamā o la eia tina ia whapena foi whana witi fe lanu lanu ai ia ese uma lava ia I tu ainga ia por si kaili foi ia o lea ua whaatu whaata si e tātou ofu mō whanau ia me se foi tina amtama me se foi ia whapena e matamā I ofu tino, inisio ofu leo umfayona maua ia matu ina mai foi. Ele tato fale ofu ia ole tupu collections. Leo umfapenao na mai ele ifapenao na tu ina ilungo tato. Tato shelves, ia wala vale le mai moa. Ona o lefa ato atau nu umai lava. Ia ai ole to otele lava. Le wanga I mai ia atono le o sa ilia se o forta ma ia ai mese o se pulo o tama mo le aso sa o tama I le aso sa asa nei ia le nasa mo I lo mai mo mai o nisi na o la e o le fa pena o na mau le tato fa le ofu le nei le Eveni Pacific ia wa foi le sila sila mal me mo mal fa ata wa foi o se la e o tama mo le sa o tama ai manatua o lo I ai le tato fa le ofu le nei le Eveni Pacific po le tua tusi o le tasi John Galter Drive Airport Shopping Center lata lata lava le tato malai va lele ia o kilani ia fa pena fo I au tafa lava o le the warehouse susu mai tala mai au wa lava ni so fa fisili o lo fi mana o mial fiso swani ia o lo I ai le uso ia Lauren fa pena fo Rasmussen I vaenga o malava o lo mo mial fiso swani ai te minei so I fua mai manuia Samoa manuia tele la sao tama ia te oto o malava o tamaro I nei New Zealand fa pena fo I Australia so I fua
8: Malo fa te lava lorua le yo te finga Asia Hooch all Australia tanto ready some way PM male tu langa ele tanto wa fa se se langa na male tanto le poti mai le to tuale eveni Pacific mantuala le eveni Pacific lo to lo langa langa malo sil tanto poklame malo le tai au ne foi vaso ato ya fa te se male enterprise motor group madam ko so ole afo e Olei ei le vau cha limas furuta la Apsa sona mai nipule ngamara whengarunga le veni Pacific Mo le tanto porkala me ili nei tai au Ia mo le sata ma So ole maenga manino la mo lu sirifia Afa pete ua e marmano le vau cha lia Aru la faisa fatau io le veni Pacific nei Ia po tai afu mo le sata ma I latu ole olo e limas furuta la lo inga la e a velo vaja le na mele olo le na fta wi le ma la wa ma le veli olo wa vaja I la ko olo e fitus furuta la a lo vaja le ke la ko limas furuta la lo inga la nga le lo furuta la lo tu pe tong e fa na velo vaja le pe fa pe yo ka fa mal mo ina na ne vanga ye mo ta to a I a fa pe te fia ma ma lo vaja le e veni Pacific of Susan Rental Bukalame Ala tala tu telefoni e lua tato wa vala au. Leo la tu atu la vanoa iai. O se tasi o vala au na e to lua. E te tau na maila na lona fatu tuanga ia tau. O ke kuwai ia mo le tatu talonga o le kengenga mo le nei tai au. Ia a maloro inga la o ia ngā lela a pauala le mea o le malosio langa sapon mo i le sui leo le a kawa mo le kako kalonga le ping euro ia le. Pacific I mean le Veni Pacific on every time tolu fitu fitu tasili me tolu e ale telefoni a tolu e la to ol tangata fa penaon a saulan wala mai e ma a lesile la tolu lo nga la e mai el to tasi a ta ule bano o te fa yeu e masui ya morka ko kalonga fa va malo le la e nei a okay avno mo mo talo fa malo se fuang
9: Se
8: fue Manuel, ¿verdad?
9: Leo.
8: Leo. ¿A malo suma?
9: A ver, Manuel, ¿a qué?
8: Malo, Leo. Calma, que fue ya. Leo, fa calma, si sube, me dice si a la gareca, coca, lo fa, va malo, dice fa en el caer. Okay, orang saya lihat le, wayung le telefoni, tu tasil tengah le mana mia, mai boleh le lah pingi malio nel tayau, bantu le tengah le lah sok mai, mari le malio boleh le way, tu boleh no yang cakap ulang le, fengak aku aku yau dua ulang le, kau pepelol fengor kaku kalung, ya, ay mula mula jenuh le lungo Facebook, mari YouTube, ille tu langgau ya ille afoi. Ya le tanga te mar malo le kalonga le la fangi aba ko ko ba changa le mesu tala fa tel pulenga ba fanga benga le beni Pacific ya la tau na le la a mel ta to wa ba chali mesu fon le le a le le tala fa
9: ya se fo mo ye
8: a lo le se fo ya oil oil swa fa fa mo le
9: o tai
8: tai
9: tai
8: okay tai
9: yo
8: fa kalo fa ya dio le spiko Malo, malo, malo. O fere valo meta.
9: Okay.
8: Oh, iklan tengi kau kuafan. Oh ya, oh kamakaku, kamakaku. Oh kamakaku, sokke. Ah lele, ah Leo matai. Afo I, yel tengat jauh luar. Emana miale mayon fatu tuanga ian jauh. Fayel kalong or kengkeng kamu. Amalo. Ia wengalau wakul bayangja ma mengakau dua. Langai lempeng apa yang baru langai keluar rumah kerfong. Ya lele oi melong faku kuangai kau.
9: Ya, ulah
8: Okay. Tai malo waftai kapuai mai ka poi mai leo ala ka ping ala ka ping
9: ala ka ala mai mai mo ka re sri
8: la ka lawa mai le fa la wa mal fa ko kwa ko ta e fa ya ma bong sui ala ka ping ga ka longa le a okay a tai
9: yo
8: mai fa mo yang asi do mor ka ka longa ka hebe
9: hebe
8: Okay, Leo. Yeah, best of three. Long wing or can I more long code? Pay more lua, Angamalo. Yeah, or young Alela America of Elcha.
9: Oh,
8: yeah, Maya.
9: Maya.
8: Okay, Seki. Okay, Leo. What's out? Okay. Kang Gabo
9: Peppa.
8: Sorry, or ma. Maro. Maro. Tai. Koi. Okay, Kasi Leo, my call best of three. Yeah. Okay. Leo, what's on?
9: Yeah.
8: Okay. Can come on?
9: Ma.
8: Ah?
9: Ma.
8: Kusa. Why we find car? Why back up find car? Ah. Yeah. Yeah. Come on, Malo. Come on, Mrs. Kafa, mungyo hibet. Okay. Yeah.
9: Kai.
8: Leo. Why on sa? Why what's out?
9: Yeah.
8: Okay. Can gabo.
9: Peppa.
8: Ay ya ya ya shalom. Ya tai. Okay, kasi ya. Wa foi tai ki kapo i fan leba. Okay. Ya la winga la.
9: Maro ka vai. Ma ro ya ka vai.
8: Ma kai faf kai kapo. Faf kai kapo. Ya ole longo winga ka ka malo ile. Lo winga ka ka la ve ka ko mang maro kai. Ah. Leo.
9: Yo.
8: Wa. Wa ye sound.
9: Ya, lo sound lo mo fa lo vai.
8: Lo wa maka
9: la pung ya le di wa vai.
8: Okay, Leo. Kang gabo.
9: Pepa.
8: Oh, sole. Uso, Leo, on sai marka ke fongi fam mole tai, lo fa uso.
9: Uya ko engale, le asa ka vai.
8: Fa kai. Ah, lo fa uso, lo fa, e alle fa se vo. Koi o ki vo de ma, o ni o chere ai. Le to to more to some off of tai fa long ale, Vinny Pacific. Ma ni fa von pulenga mana fa ka ngare.

0: Ole tasi na vai nga sili ona tahua mo tato Mole bafu to mali tato watinu Au ta pena ili asao tama Le ia sisi me sili ona tahua le fate utusi le leo le mealofa Ia na hafu I tele la eion to ina le masani ona faa ngale asa Yo e tele ona la eina yai O isi la e wale ofi O isi ona la e ona hae ofi Ae te lol me mana ia Fate utusi le leo le alofa Fate utusi le leo le mealofa Ato ya lufo na tu pele na suki Ma to ya latu moisi se vai Nga le ai kakikia se vai Rifo nga inga fo isi se vai O isi se vai fo imole asao O tamale la tau sanga Ya na na le tasi ya se enga Yoi Ya wa sao le tamaititi mea Mea fo idele maa ngayi moriko okelo kamaiki Ha Mea fo idele le ye imole Mole ta uo le to otelo tamaiti Ya wa atato ma fo faune le to otelo tamaiti Ma le vave maa tutu o tamaiti Ha Ate taingala, afa perto ina maloma tu olefa to ata I ono, ono vadu. Ono vadu tausanga le matua to ina pefit se furu tausanga le matua. Ah. Tausanga le waye ila ua, se fate tainga fo ilea. Fate tainga, ae o tamaiti le wei, wama hatu tua tamaiti. Wafaitei to uru o tamaiti. Te loa tamaiti le waye inei wa, wa oisi tamaiti wa tailima se furu tausanga po ka I laka laka fo ia ile. Laka laka fo ya tamaiti ta yonu sfunu Yo Wai nama mwone maa ngayo lwa vefa yo kamaiki Ili se kau kalaiki yo ilava I keimi No, ili se kau kalaiki Ifa api afo isi eh Wa mi afo ika mwa vefa ngoka kau kalaiki kele ikai kai Ya yeah, vaila leo nga kele lwa vefa kau kalaiki Wa vaila le maa ngayo kele Ole vefa kau kalaiki kele vefa nga mwa kamaiki maku wa kamaiki Koi nga haso la fa penge ya Koi nga haso la fa penge Ya wa vaila Saudi kamaki ki ma malana ya me alofa malon to ruma malana fana a ma yela ya ya le ya ya les kamaki ki ya malon to ruma malana fana ya fai o offer ko inga ya o se vai or ko inga or ke kusher ko inga Saudi si kamaki ki ya o mai foi or ke kusi ya ole o offer ko inga ere kinga inga kinga pa ugale me e fai kinga or fa poku de leyo la pensiona pa putu le la pensiona martoina ya Saudi si kamaki ki ya O mai mal lafa ngau ya wala aku kamaki o ya papa ngale ya aku kamaki fikis ya ya batu la to me alof aba ku marke ukus ya fa pe ala ko se furu fa kamaki oko kala na ngai yo shon ya fa pe ala se furu fa kamaki a ke ukusi la aku mus kamaki ka idu se la ka ikur se la le fa fa aku ko boko wa ke le or ngase lingi so le ngawa wa mau ko le ke le ngase lingi wa mau ya ngal ngofu ngofu si do makua ma aka ya ka aka lo makua le ka ke popoli fo dia Mare ata lo matua, ia mababa aire o mai se anga whangau, ia o mai, o mai, ia lefa mekala lo makua, e, ore li ilia, pa fi kaya si au kamare, o si au kamare, ngok ki ngā ingar ke mi ngok whangau wai, ia lefa kofa makala le ori, ma le wababa yo kamaki, oka, si furu wha kamaki, ia ma kamaki, ma whangau, o la whangau, o kan kamaki, wai bai wa uru, o lo le ainga, ia ngare ko fungo for ko inga, kangir ko inga pungo wa fa pengir ko inga lalo pungo we mo ingi pi kangi fo ile de va ia ko mo si nga fanga ya la fa mai ia ola un makuale makuale makengo fo mo luka ma yo pi ola ko fa manga ko lo makua o wi la ba ka ba ia si ka makuale sa ka makuale nga ma fo nga mango fo mo ko inga le ya ka mango fo ale makia o nga ya o nga ko inga o tam pas ko awa o nga imar bo fo Yo, ya vai na le baga ye. Eh le ke le ori ori a. Ele se fa pe le va ven kau kala ki la va kai eh le ai. Ele se va ven kau kala ki mi anga ka ole maka poko. Va me fai kama ki la ko wa le do a un lo langa mer se fu anga mala anga iluma. Ah, nga I baida le ko nga kai mi langi iluma tu a. Wa ka ko kilo kilo na I he kau sanga I va kai mi ngai. Wa mama I kanga ka ile wa mama I ai su nga ri le kai lima se furu kau sanga. Ia ile ka I fie is kau sanga. O is kam o si do maku wa mama I fo ya. O si nga ri da wa mama I dai kia. O wa Ya le vadi ya ko se ka yongo ile kalang ping sionga e ile kalang ar ka ile mahiva ka yongo se furu wa mama I ai ya au ka mai ole lai ki o ka mai ole lai ki o ka mai nga vai kai ngi vai kai ya ele o nga ka mai Ele ia nga ka mai le fa pe le o nga ele ia nga ta mai ti a alo mai o isi la ta mai isi ma tu wa mai ia ke ia lo vai mo moko ko ia nga nga ka mai ki ia fa pe ia wa yesu sa nga wen o wa mai lo ka ma ia wa mai ia ko mo ki nga ia ba vai la ia ia ai se le ma nga yo la vai kai mi manga ye kila vai kem le kiofo ile sime ese ne manga ye le fai mai ka ko la vai kem mi fai mai la nga vai ole ola nga vai kem da nga so sola ile yang ime fai bit ponga me nga ka purin fai bit ponga kikeli le ai oi e nga fe ka wi ki ki ore ore ka ma ka mari mari ke ke a ya fe ka wi ye ola ko ngu so sola nga so sola vai la le manga ye so sola ai mai fanga ko se fu ngor fanga bye bye ma so sola le fa ko pe fa ko a se fu ruiva el ka ma ai pe ko ru e ka usa vai ma ki
1: yo ka
0: a ya e e lu ngala ka la foi le o aso fa pe nei o aso la fa pe ngei o aso la fa pe ngei le wa ka ko kilo kilo ya sa ure ka ma ki ki malanga ya me alofa sa ure ka ma ki ki malanga ya me alofa ya ngal pungo wa lo makua ma aka e ka fa ka si fa nga ar ko ingala le dise no le dise lor ko inga ngal pungo wa ma kangi mo mor kangi ka ma la nga ma ko ngalu e kilo kilo fo fa nga nga lu e ngal cha mai la vai taimi a arwe fa inga lu nga le ma ro ro u ma le singa lu nga pungo le singa lu nga sa ure fa le nga yoi mo mor cha mai taula mua e taula mua e sa ili e fi nau aya mole luma na ilana fa na ulale o mai ni New Zealand ia o mai saulelo makua la ko sa sa kamo fa ye esu esu esanga ia nga ruenga la la ko kupu angi kamba kinga kinga inga le ta mamal tina tu fa onga ma tilo tilo inga yo inga la tu matua o olo na matutua ele ave se le lotto ele ave se le lotto le fanda il mena la tu va ai il ta mamal tina ia le ala uka ko marni vai kai minga sa fa ia to ina sa fa ia ta mamal tina aya aya nga i mari fanda nga i mari fanda nga i mai ia o te tu silia o me alo fa le o lo o fu le o se vai ia o ko king ka alo ia o se vai ka alo ia vai vai uka ma ko yo mai le fanda we ma ko i au mai me alo fa ai sia le nga le me la ka kilo kilo ia ia anga ringo fo ngofo si lo makua wala fo idua o ngei kupe uma amei lang fanga e komu lang ako e kofu de ako lo makua aya e kofu de leia ako lo makua ia ai anga ringo fo ngofo si ko inga makangi inga difa kaya ku si anga fanga kaya ya ke okoula fanga ule ko waru lofa o mea fo ile anga vave inga maka ukala iki maluko kinga inga ia vave inga mawa oko ia ko maku kua mai ia o nga oko ya maa ua aile kai kai maulang oka angare kangel ko inga ya pa kal ko inga yo se wa fa fingere ya o se wa fingere nga ngo fo yo ka fa ka fa ya fa pe mare kala ale kala lo makua ya se o ka mama kua ya se o ka mama kua len ka so so la le ke lo manga ba yang ya yo mo mo ori e ori mo ya ori nga aya mo ori mo ya nga nga ya le sikolo makua ba e o kiki au fa le ko si au kamba ko re nga ma so so lai nga ba so ko ai ko avala ma ko ai ngo vala au mulu kinga ma keo la ma ke yo le pung sai la lo ngi ya fa me ko inga ya wa e fa me ko inga e fa me ale or ko inga la vai kai ma ke fo ile vala mulu kinga fa kao kao kao o le mulu o lo fa ya o ya o ale o aku mo moila le ngi ya si ya o la yo la ingo lo ka mayo me mai kwa ya mai dale mari yo le ba ku kwa mar ko anga ka uska mai ki mar ko anga fika mai ki ya ngala ngi ka wa sa ir fai ka mai ki fai mai fai ai nga fu fu ai o anga me ai nga fu fu ai ngala ku polo ka nga fa bang yang ale ri la ku polo ka le lo fo le li ne ka mi ka ko di mangala fo inga ba di polo ya le lo fo le li ya ya u lu wolo le ai na ma ia fan fan au yo yo wala ma fan fan now to o to ainga I don't find me fai ainga fu fu ainga eh ala ba kausi fai e ala la ba kausi yo la me fai ye ye ko nga vai kemi dalia ki nga inga mumua aya fi fi mun mori ya ba ko sa solo kama ki ya ya ile ai fa per ki nga fu ile nga ngo fu ngo fu ya ke ya le wan ku ko lu nga lu ki nga inga ko inga kausi ya nga leba ai ma ya wa maku ku ka me ki ka singa ko inga le ka wa ko di mai ye va ya tu 45 fonga le tu e la ga me ku kupu ke lo sa fa mai e pa ma nga lu mai fo ya ka ma mar fa nga lu me ngo wa lu wa e ala le me ko fo mai ya ya wa le ya lu wa ola le mo ku wa lu ngi da fa le la lu langi wa wa u ma fa le la lu langi si ku lo wa fa fonga le tu ya la vai me wa maku wa kamaki wa le ya o nga wa loia wa le leo kamaki ya le vai ko ko di ma de fa fingera le ya so fa mai ya okay alu alu ma fa fa wa o ko marku kama o ye fa ka usanga e me vale le ki on la lang e ke di masau ma ya se meskas fa ka usanga e anga ya ku la lang anga le vai mai ngi o kamaki la pi e wa nga nga fo ile le alu fo la ko kinga a ar kama wa makwa muswa na fo o kama ya lo fo ya ni nga le ku ko nwa ru e ki nga ye makamaki o ye anga fa pe nga be se fa finge ya a Ale vai ale ako come aku ai nunga ai fa fe fe. O ya mai mau vole ako come a mose. Ai vai se ako ngale la langa le langi ku fa de. Nga vai lo le ari ngar kafe ame ku yai. Sina fa mi fia ka mo tacho le nei Jamie Leo ole jaiao. Ba talo pas wi kalo fa so ya kiso kiso. So so ya kiso talo fa le uso. Malu ole ngusa. Kasi dia kamali le ide ya. Ari ko kuri ko kuri ya fisika. Dai mo tatu wo vo le ni mo tatu pokala mi tatu pa anga kalo fa ngai pa anga ngi ka asfala ile ka pepe nga ngala shauki nga ngale a kamar ka kwai vai vanga a wore ifo ngi ke kusi yang ka ko karia le ai am fa fa de leading e yaso wore so nga fa vi vesi e ala nga vi vesi wo kele me bo fi fi do ma fa fa wa over kele le ve kele me do ma fa fa ala ngi de ngi de lava wo fu ala ka ngo le ngi

0: Now let's start to follow the chat to free market it all over. Malo se fu malo fu sa ibai ngol tatu lain sa no mai.
1: Ya bong yo ala ka ba ke ki pia. Pa ku lunga.
0: Sa no mai.
1: Ora se ki na ku yo la for haila sa su fi ku. Ya malaka pu sa sa ku.
0: Iya.
1: Sa ka wa ko le u mela ke fo ngi ro o ru ka si o ru lu ta si to ru fi to.
0: O lu ta si?
1: O ru lu.
0: Mau wale liya tu tatu fri market si fafte beri oli cayao.
1: Yeah,
0: pernah boy. Yeah, seifua. Tatu wala unung oleng dia calofa.
2: Malo seifua lek sungai leri fasal lap.
0: Malo nu seifua lek sungai boleh pada obol fri market si.
2: Eh, fak mul mul. Orang u lekau su sa mefinga luang oleh lero kan.
0: Iya.
2: Fangai sima, fangai yang aki sima. Fak mul mul. Eh, je seifua sa mefinga luang leri fakau. Telefon, oru tasi o valu lima lima fitui valu o. Oru tasi o valu lima lima fitu I valu o Manuel was.
0: Ah, pena foi Manuel Tayao. Sao nomel tatu leina, talofa.
3: Soy fo Manuel.
0: Ya, soy fo la lei.
3: Ole, olo o yai le rou la, le rou carpet rou, mo fale. Ma ro fa tasi ai ma le, lo abno fo I le, lua potu moe le apanua ma fan fan lei ile heat pump le mo umana me ile telefoni o le oru fitu fa valu fa fitu tas fa oru fitu fa valu fa fitu tas fa e amal fa lo lava fa stai
0: dai manuel jayao pri maketi jalo fa Ya, saya sudah mencatu kia selmuri. Apa nak pilih catu lain? Atau lu fitu taslima betolu? Atau lu fitu taslima iba tolu?
4: Oleh Casa Bed and Appliances, oleh tali o mana oma, I oloi fato tongailo mauta. Ini saya lelei, toy anangata. I mawai moeng ngau sit tono nipsila. Fa apese tino fall potumalo lo, laulau ai mano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aviai. Maisi, afio aneloa il fa fitu fa Greater Throat Otau, po le tolo fitu iva, Great North Road, I Henderson. Le Casa Bed and Appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, lima fa valu, o valuselau, lua lua lua, lima fa valu.
5: Rin tu bai so fale fau I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo e tu fisili petenga fatia so fale motu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima selau I vaiva afeta ala. E ma fayo ne e vave fa atawal fale, bea e Rin tu bai. A fai afe lua selau lima sfulta ala, pe ilunga atu le tupe mama alo uha inga le vai aso. E tu selena malpei meni a matamai leono selau lima sfulta ala, I le vai aso. E mafayo na mawai masauta avalefo, ae e yayo na yainga. Wala au mailoa ile o valu selau, valu valu valu, o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu, o o o.
6: E yaya yainga masutu unga ifatitau ile nei avanoa, ole nono ina utupe, ifala mulango yaya inga alfa le tupe, wala isene ina ilalo ole REAA, lu hafe malevalu.
7: Papa Toito, dental smile every day.
8: O ti nganga unifo. Fava venei loi le Papa Toe Toe Dental, ma fa un alo Community Services Card. E se iai lo nifo ile nao le fase fulu ta la. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai, beva la au mai.

0: Uzo.
1: Oso.
0: Sun, fefe o kausi nga yau makari ila ma nga yau lau ka vali fou.
1: Ha ha. Na amu se uso. Bag. On the enterprise motor group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Le yom yang faka mo e dau fainga duenga. Ai o akure afi afi wa show lau ka mai lunga lawan. Wa umma kwe nga ka vali. Piki apu SUV van. So kwe nga ka vali ha.
0: O feet fol tava.
1: O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man ka. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau ta vali.
3: Sa la falava, onele neima le MSL training, a fai e te fia o a oi to mai fai kofi, fe loa i matanga to fau, ma fau sia lolo to tele e a amata i singa luenga fau i se fale kofi, bo se fale enga, des tala nei loa, i la mātou food and beverage skills course, lea e a amata i le masina ome, i se fulu lima vai yaso le umi, ma a fai e te anga vaa, e lea i se tutongi, ma tau te maa lama lama, e fai ngata le toi fo i a oa onga, ai o MSL, o se a onga i beilava o se ainga ma olo o yai faya onga e lango lango ina o itaimi uma bala au mai nei loa I le o valu se lau lua lua fa fa tolu valu lo numa nai e amata I inei
4: dai bala wa jelo se futbol valu minuto che nei le tu la sima jazzi baba ya tu wingo le tau le nei tai au faisi fa malu malu mai a olo vivesi fa inga fa tau ngamole asu sa tama Ke ofa usi te maha utoa le whainga ruenga tauna e nofo le nei aso Aua te usu te whainga ruenga Paua le mea olu nofo nofo le lei Ae mae baba aipo o a winga le asa o te maha Ae ili tauna usu te whainga ruenga Malolo nei Malolo tae au Waisi puki maa ngai aga kaua nga a A maka kuala wingu ki ngei kae au Yo o le asa A ole tulanga ia mea tau o mea fatau Fo ia mea lo fatau Aua, aua koe mamau sering Ya sering I fwe piang ufwe ya tute musol Anga wako kamai ki maseling Fa ke ukusi di lei lea lofa Fa ke ukusi di lei makwa I fa ama fie fie Ke ukusi ato ina To I ya ili seling Tonu fa ama fie fie ili lofa Ya ime se fwe ori tina Fa ili ki ngari fa nga Ya omai ili asao kamai Kako asao kamamar kou kamai E se le mana I ole Ole a inga ito potpoto atu le fana Uto tere wakunga O ka o ka se fa nga Ya ai ho fu ka mai ki fa na wo fa na wo si le mari o se ai ngai fa pe nai no fu fa al fani ma tu ba fa na o le mo na ya pa anga ya che le lo pu a piki lo ticket o cha bita te to la fua ma va o lili e le ticket fu le e mo wai le ke ke fu le cheesecake ma wali ta tu ke ke cheesecake le la va tu va va tu lo ofisiri le ina ia mafai o na manu malo si tasi na esa vave saula ia o tangata e malo vave saula la ia lea boi lua vave saue piki akula utike lea e ke alue su se fale keke nga le cheesecake e lea talatane ia oi e faa flavor nga lea kuaku ili tiki nga vaku lwiri Samoa au nanga na alo fsusani tene mo tanto mwa makua awure ke pole vaku ase bori nga o ku urungor keke nga fe ula lola ifa mwini ila sa tama alu talatu tatu leina alu abano watu tatu leina Aba no atul tatu laina mo tatou E te wala mwayeli Tolu fitu fitu tasirima vtolu Tolu fitu fitu tasirima vtolu Tatu telefoni le ovno atu mwale malo tatu watinu E te wala mwayeli lunga tatu laina A wali tatu tike la le te manu maloi Ia ile tatu afrakeke Watalo fatu I nisio tatu pa angale mafuto mai lunga tatu pokalame Amaloti a Margaret tine fili malo faftel mafuto mai lefatisima inai Alaska Jo sio, alo fatu pera, malo si fomonia, malo fatu tua, malo le nga lue. Civic admin, fatalo fatu, malo fatu mafta mai, fatalo fatu ya tesa, Filippo malo fatu mafta mai nungan tatu pakalame. So uso ya kwati tamati uso, jasi ave pasi au le leye le mana oi malo loi la sata ma. Ese le leye ngika ma, alo fatu pera, mafuto wei mala inga inaimu le pone ositalia. Lola matai fatalo fatu le fatu simba ina I papa toi toi. Ya fatalo fatu fo ilene I tayao ya saini tuil epa malo fatalo mafuta mai mori fo ilene sa tama ti risa fatalo fatu ti risa fatalo mafuta mai mori fo ilene yeso fatalo fatu ti risa fame o yol tama to itina ala inga le le ese le manga ya afa peo o ye inai a inga e pila o na ya fo o na itina o le ye ini tama o leu wa fa ilangi fo launga Yo elawa tuli tuti fatama wa tuli tuti fatama tu shalawa tamato itina la wanga lu fu ila tu tina la tu ila tu nga wenga ma va va ai nga wenga na fai la tu tai to lua la la fu ilangi fo la nga ya la wanga lu ila tu ai mo na tina fu ye la wo ka male ka wa ki ai de des ki ai watu wa ina ola tu ma ma lai tamit ya o ke popoli o ke popoli ka si de lesia o fa nga o ke mangu ai ai ku ai per ka mar nga wa lu ka wa ya a me si pare pour le vai c'est pas les poules de vai ah yo voilà fou alu ay kou ay mangay kamoy voilà bar ko kari yang eh il va ko ko di di my phone hakama e ko se kou ala no fou ngani e kou fa pia fou va be ile lo fa be ki ki ko kari yang akako yo o ko kari yang akako pe akako wor kau pe ay al kau pe ay al kau Matalovati ya Pamba Winterstein, Matalovati of Telma of Tomai, Siniba Topso of Telma of Tomai, no time to take tour. Ala yali I malai tai fatalovatu le mafuto mai nai le fango li sava isa mo malo si follow le li Simona Tavita tauti fatalovatu tatu tatua le vata si manai takoma Olefsili dalak Sili dalak Sili dalak Talo fatatu leina
5: Talo fasoli
4: Malo si fo moria fatal di bandung atala ina le au fatal di bandung atala ina la latu sili Olefsili Olmepis kupua Oche nofo le vao apolima manono Savai Mauponu. Ochenofo ilevao apolima Savai Manono Mauponu. Au au, olo uaitele ia. Ese lo ula apoa. Olo uaitele ia. Oai au. Waitau maua mele au?
5: Oi, ole mea, ole kupua ne mea.
4: Ole kupua, ole kupua. Ochenofo ilevao apolima Manono Savai Mauponu. Oche la poa, aolo aitele ia, oaya.
5: Ea, ola ala kurkani.
4: Sao cha ua le au?
5: Ole paikele.
4: Olea?
5: Si, ahoele le paikele.
4: Paikele le ai le au, sel tato mate, te tato fai mai. Talofa tato leina. Ia, me ilinga, talofa.
6: Talofa te tia.
4: Malo se fuat suafa.
6: O, wati.
4: Wati. Ea, wai maua a. Ia, oikawa. Si sao kong nga mga?
6: Ia,
4: orsami. Kikia kau yai. Talofa. Alunga, talofa. Talofa. Oh, Yo, Swafa.
7: Tavita.
4: Tavita, Davy.
7: Hey,
4: hi. Lima kuya, ngay balang buo mai.
7: Ya?
4: Ngay balang buo mai.
7: I, Angafi.
4: Angafi, ele, ay la Tavita lo mo early ticket, ah. Fabaluluat so uso. Talofa. Talofa.
7: Ya, sefo manuia, titi.
4: Iya, sefo manuia. Ya. Iya, si saung malam bak.
7: Ole, apa ngay dipao? Sefo imun po.
4: Ole avanga de vaso vai mo polo le ai sel tato mate tato bodu malen talofa talofa
7: oh
4: yo swafa ia
7: oh fumo
4: e vai de tui foi la talago
7: ia ia
4: lo maua le para se ki kawa o swafa
7: oh fui mo no fiu
4: fui mo no fiu o la mate
7: Lady Samoa.
4: Sali, kwai make poco kele se. Sau se time le ya se pikit ya le ta tiki no boilo. Fui mono fiwa. Sau sia son le ya so la nga vacun tiki le pikele a fui. Ya le ta tua kekel na. Ya wa fu la sota ma boilo.
7: Ya,
4: fastai. Sekiuso, alofatu. Fastai bua. Ah, Lady Samoa. Lady Samoa. E manko fo Lady Samoa li. Le yau polu le ba u polu ma nono a. Ngo fo fo nga. A ola nga halun malanga Lady Samoa. E uka uma Lady Samoa. Tangata uma ma va uma le dunga le waf. E a waka uka. Lady Samoa. Lady Samoa, oche no fo le vao manono apolima msaba ima polu. Ayo, ese lo waikere. Aolonga malanga, kikangwa uka umatangata la ilu ngolewa. avi sa vai to a mai sa vai body. Kira nga, wa mawar kali kafsi. Luas puluhan omini tol cek dele jula simpertasi. Pamalo tiri so tatu paanga, emisi na jamam tila majolo mafuto bai lungar tatu teng chuan lefi temel jaya. Lea labo te vava ayatu e faisi fa malu malu wayo le tae yao le tatu wa tenu o teo tona ma oe sao ngale mu. Ya manatua fo e tau lava ona yei tula fono ilunga la tele ki mo li o lau tabale. Kea fa pe awo oa pua oa fo ni tulanga nae te anga iatu isa vaeng le tenu o. E te tau la on failo fo ile tulanga pe ona yei tatu mo li. E te fo ono sa itato. Malu wa lor sa. Balotti di sotato banga e a foi. Da ye el valo bombo na saulo ngal chatu Facebook. Ya fa balu what? Ele mo fai on no tu ina chatu chari ngal Facebook e ka ke popole ya ki fa pe e ki nga si se de kari avela lu ave ye ki ya ipo so nga ki. Yo me na va fa mari tu chatu ya na ngai mo ngal Facebook. Ya o lu ngal chatu telefoni o chali o chatu po grande. Omi mo ya e mo kar. Are nga. Balu lu ngusa. Pabalo tulau ngasih sebelah kuka. Oleh tu lebih ngai malah ngasih ngotong bertanggal ni yeso. Yang mencapai penangga fui mutatu peyal ufaya tu terpisah tatu ni yeso. Mutatu ni usila ni Australia boleh satu bal. Luas puluh puluh minit tu cek nilai tulah sumber jasi. Bayar alfa vivi yang alian tatu seimela ia leh batu. Ia le tatu tulang ngasih tatu calong aku kiti lah sun nabi. Ile bawa. Awal pido uwa. Pada saya foy leh malah jantung fitu wow, mighty abia, jantung tak longa kuki ti, bawa li ilasan navi, boleh ngasol lah malah manu malu.

Luas pun fitu bidu chenai le jula se formal jasi. Bene fa fonga ba yai nai jaju fa fia fia ngale chayao. Yala jemal jaju wat foi le le tali jula se malua. Tau ina tuai jaju jala misa molun tu fa salawin nai le ne fo yaoli. Tus foi langa tu le tu nu i top of tang ba inga manu longa. Tau fa yaju pele tato unanga mo tau tua le sunga ya tong sia le omega kas. Awala na tau tua mo le ne fo yaso. Ya mon malol tatu wa tunu awala wana ya wana ngali yantu o na ea fea. Le lua se lau Kevin Dish Drive na I Manukau. Olo yele tatu tau tua le nao le omeka gas. Ya le olu atasi fafi tuono li mfatasi, olu atasi fafi tuono li mfatasi. Tatu telefoni ya tembo yele yele sunga tungsia. Awase samo oe male ainga. Be alofa le leia male asata ma. Ale ta amali. Alai alu ma, alu wa ngalu malos. Tongi tongi de lele cha vale moritoina. Talonga le son nafi matango fie tele talonga le fele son nafi le bao le pri o uamale ftu wau. Mata inal talonga le son nafi. Yau te lofo na usi le fie umale tatu watulu. Tu langa sa yeli tatu tam sanga le son nafi. Ya ua sampini nele awale ftu wau maiti abea. Sampini awu ale ftu wau maiti abea. Ya ile tatu jam sangal kiti le manu a le tatu poklame pe on na yai le mesina festival fanga solution le tatu watno le ala ua mahea te lopo na ne fa yai atu te fanga fa ilonga ya mo ile tatu fo yo le ua ma wala tu tongi po le fo ua manu malo inicio tatu te wanga pe on ai tonol tatu watno mari fa fi ngal pon po. Yeah, oh, vying a 4 year to a Fatmana to my yellow official, Onga Pumtanga Lunga, Onga, Yatala Tu, Portala Babau, Lena Fangai Naina, Fana, Onga Pone Colisi, Ya Polu, Fabia for Masavai, Savaila, Nangai, my love, Fayala, Fafifia, Ya Polu, Piolena, and Yale Pokalam Foylo to Siena Tala, or Tala Babau, Lelana, Fa Onga, no Po, no Yai, no Matmatai. Ya ai paulia ongol ndi toi lo ti dola ongol ndi sidlo na po kulei pe ya tasile tasile ongol mi savai lena au ina po tasile ongol mi savai lena au ina po au ala ongol le lo fia tawa ola ongol fo ina lena se unpini to vangal tu singan tala o tala ba vau ya ongol le lo fia tawa ya ola ongol ba ula ole ma voice ya ongol lua sa ye na po. Ya ai Maria, mari foi tama fainga nei fana wa onga. Ile tu fanguina mai tu sina o tala. Ya po o tala lo bau. Mari foi fa fifianga a kolisi mal motel sala fai. Lesa a waile po na po. Ya ma mo foi fo la tu sao. Mo le nei po kalame taua. O le fa mala tuina fo nei po kalame lesa fa ngoina le tewila. Alo fa ngoina le mesina festival. Mo le nei tu sanga pe ona am taliai. Tele lola pe ona nei pokalame muli muli ia mafa mai e foi lo pokalame mo leva yaso a titula tu fa tu muli fo de malo de tatu wa tu samo ma leva fi fi nga is is a o tatu samo e pole a le me e fa ilu mo fa malo ilia fi fi tu mu tu mu yal tatu wa tu pa wa le meta o le si sa fa I mo le ila lo le pulu I mbanga sa I pulu yaso la a o le si pa wa le me ia topi topi le me ilia fi fi nga o ya le mo fa nau fata fa ina te mati tatu sambo ama wal memory at ia mal memory ifalata ah fata tallering ia wo mo foi na koi foi koi ka ko we mau wal me vai ia le mi tsil nam tawa ina o se bal te bal wa tsilo to lu as fulu minute tsal tu la se football lua bo la tu fo lo oval ambo le tatu fo fo ia bo tatu fo mai o le old watasi lu o fa alua all the tasi do ofa but we vai vai ba all the tasi do ofa alua ofa but we vai vai ba so to see a kinal tatu telefoni nal for mai

0: Ia le na, o telefoni na, o lua tasi lua o fa varu iwa iwa iwa. Pea fa pena te fia mua I a se fo fo fo ili o le to ala, o le ngau a ango, tua mapuna, ia etele etele a ia fo fo ai, o le lipi, o le tele yo vae ngai fo fo ai, fo ili a tamari o le tatu watinu. Ai engalo ya te uisi vae ngai fo yono fo ai, fo ili a male vai. Pea no failo atu ila soan nafi. Li tato vaili alu o telefo ila atu o manuiai. E manuiai ila atu e moli toto bolunga, o le suka, o ila atu o manuiai le kanesa, o ila atu o afia le ngongu, ma wale vai e ao ngafo ili vaili e mo le ngongu, o ila atu e afia ile... O le ale ngase ngase te mo e matua, aso onga pona iwi ti inga, o ma wale ili ao ngalo tato vai. Yoe. Tatu tirutilo mali tatu fango le tatu vai tāua le molu seifua malolo ina leo wafai atu le anga leo umori mawina le tāua le vai ina ua fata otoria fo ima ia le tino te lelo nao ngā maise ia nei tamama nei tina matutua te lele au ngā le vai molu seifua ya ore ngali ya toi e wala wale le telefoni na le fomai olo umawa le tatu fango vai ia mali fomo oi e faifua la le fofo au le tatu vai e mafai ona vatu ia te oese tau lau mafai ona patau ina le tatu vai e au ngā te le vai mole malo le tatu watiru teimole watiru to e lua sifuru minute ona talo le tula e se furu male lua
1: ua mafai ona au na tula polo kalame le leimo o e yasu taitasi ona ole langolango malo si le fale maliu a se alo le atiru o ese tatu pu funeral directors I Manukau City
2: Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo larolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiwane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
3: O manau mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usilo. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu. A fai alau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E a fia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
4: Ta alofa sa amolo ua alofa, o fia ave sa uta po se famu moli sa amua mo upolu po se vai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. O se lia ma le lima ta usanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le avefua le outa pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus fulu kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Wawe wala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iwa lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Olea wa amata ona ta apena wa amoyu lai au kuso masetema.
5: O tau sa ili sa mea lofa mola Sautama. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Pato atau nuu mai mola Sautama. Fitfili mai ili tele o ofutino SS ma iwai tanga mo tama. O le ama wafoi mwai lea sa mua mua se tema ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea etapenai mole ipo lalangi ka pefoi jerseys ataalo. Isa taimi o la tamai. Apiwane loa ili 1 John Gold.

Dei ba bidu ja jalo chu la se football lua yo ngai pe se nga fulinga e se ma nga yo ngai fe awe ba tu ngai musika mo tanto. A wal fa wa ba man beanga le pe wa yo sopi. A wal fa ka ngi man beanga le ko. Ya, ai fanili, pai fanili, fanili yas. Ma wa kedu ka wa mi se kon ka vali. Lena wa leo fa bonero mbai fa sipisi so nga tong sia o fa ya sipisi tong sia mo nei ta yao mo ta tu wa tu mo le malor ta tu wa tu la yang ayat ya wa fu ya la tu ta bale fa ye tu ta tu fa ta bale na tu na tu ta tu ten 40 e fa yo ba la wi ya le so nga ya tong sia a fa ta lo va ya chan le ta fa ta isulu sulu ma wa mai ta si le fa u po le malo lo chota ma kisi fa ta lo va tu ba lo fa ten ma fa mai lu vi li fa ta lo va tu fa ten ma fa mai fa pe na fa ya ti resa fa ta ti resa Ia fatalo fatu to baia la pepe pilione sina leo fatalo fatu foi by tea fatalo fatu valor se fo manuia le mafuta nei Osaka Japan oh valor se fo manuia fala Nico fatalo fatu tatu programme ia mafte fo de mafte mai ya manisi fo tatu pa angale lungo tatu le jo malungo tatu programme Patalo fatu di sotatu ai ngale fata si mai nei Samoa. Le fata si mai nei le tatu pokala mele tasi ono te si mele tasi famo. Ya wa Samoa ya lobo umala tu wa sao tema. Ule ya simbe okwe fa visi ila tu pa wane mea lewa visi ngalwe ngambari. Fa eva eva yel niva ya sole. Tu langa olo iye fo inai pokala mele fanga solo itolo le tatu watunu. Mea sina na festival la olo fanga solo. Ya nala wa pisi ei tatu Samoa. Patalo fatu ya leta fa alongo fatalo fatu mori yotele le itayao. Tu foi bangar wenga te fa talo fatu nei jama tina matua ma talo fatu tina ya se paima ya le foi mafu te mai tina matua ya se paima ina I fea yo tara ma talo fatu foi te mai ya salam le tina mal fatu ya folole ya mal no falo le fatu se mai nei yo tara ma lo se fo ria ya tele ana ita tu jama tina matua bole mau o chou ma lo se fo ria ma lo fo lang ma pe lava nei te mau mai le po kalamer fifi mai mar te tu te tia nei te mele aso ye fa talo fatu ya to to a fa pefo to no tabali inai te alue nai te lu ti ti ya ye fa si lu ai vai vanga ye ya peti lu fa lu fa tau o le tu ala lo ai al pokala me mota to to tu anar sa ngale mo fa tau ta le lu ngale tele o fo le so onda vesi tele ta to pe ona va tu ala lo ya so umba se ta tu tele lo ar te me tu po le fa bla pe yo le emo le mata pe yo le emo le mata le o so le fa bla vi ale le ya le tu po mai fa bla vi anai te matala a langa e teimi e saul fa bla visu oi saul fa bla via oi taulanda saul fa bla la te matala iso se mea la mato e matala iso se mea ia a o nga I mai me tupu ol ni fa vai teimi e ma haso fa pene wa so fa pene va kwa fa vesi o lista nga ta Pela bal tawlanga fa tawna ti fatta si mayai o le tuala lo ai al pokala mele pe speciatu mo le malo te atu watunu ia tawtuana ma oi tawtuana ma oi lo sanga le mu Lau sanga le mua te taua ona e Pautauta le lei I lau watu I tono le lea faloloa Ma lea faloloa Ia matautua nea lau watu Se lau a kua leo ke pisa pisa kuai Lau a kua leo ke pisa pisa kuai Wa a li loanga le se lingi ngai kong Oka Ia longa winga umala sao kama Umamai le aso malo lo le aso sao kamaiki O le ngai ikari koi inga le se lingi ngai wale loa Alea lai tu alalo pele tatu pokalami. A orua mafuta mo itono tabale tu lotelu fatau. A wa otina e uole ato. Otina langa uke fai ako e maka ukia ako ki ngaye fio e malantou. A fa pele ale te fatasi mai. Ia tautua nama oe ia lau ato. Ma lau fai nga fatau ma vaaili seilingi. Se vaaili seilingi. Ike ia opa uri nga seilingi. Ma imau fu ilio ta penanga mula sao tama. Longa winga e fiu e kulir kua inga ilunga e failang kauloko pe ao ngare ilo seilingi renga. Ioe. A pe fa pe for sharing your kokong is going on au su su de vaveao ya a vatu lo limor tina ta penela satama ai ke wa vaku le lo oka o ka ile fa ku er ko inga pe wa vai lu al filipingo a le fa ko ko inga pe wa vai lu inga ya inga ai fa pe mar ko inga yo wa vai lu inga lu roko yo mai vai le yo ko inga me la nga me fu inga ai ko ko nga ma ta tu tina ta wona iti tilo ye mai va va ai ile atona chalu ma oi wai a o nga ka ile fa ko ko inga e ka e ya e doe ke le do pi fa fem ko fa ma pop ke fa pe mar ko inga vai bo inga lu roko wai va ai la ye ke le do po vai lu
ele do po po vai do inga ele local to in ya nga ku ku ala lokwa va pena da foi na matala ta to vai lo telefone lo telefone foi li si vai nga to na e vai que ele lo ale fepicia e o isi wa ka kui kuai e of why e telefone ya mala ai vai le si kai di medo e kako ele ao ngan ko skai di kako kinga e o anga si kai di mo kwa ai de ku de le ako de telefone ko ngore ore ako masaere le lima ala nga pere ako la ku dalo le ao ao ia ngai makere ala ia lea pe fe ala beti di tala la ia kako ia ala ngai nga per kako ako ke se lengi la le ke se lengi ale ke pis pisa kwai tebele wati lo tolo minute dalo le tula sfuma lua ba malo atuai ia te promo dalo malo se fumuri ala ngata foilia ba dalo fatu ia chot makisi fa tele ma fta mai le fatsi mai nai amuk sambo malo lava ma fta mai lungal dadu pokala me malo folon sai Jale jula se football lu on tatu se atule to abinan tu tatu tala bisa mo lona toy fa sala wina ta tala fu le mo tatu le na mo famulianga ya labal temi mbori olo fa anga mo le sautama